gurak panu balita yam ci keur suñu xeyé genn ñu keur rek ñepp jëppi len tax gor su xeyé dafa wara genn keur gi dem wuti so amul lo def sax jappulo ci dara gennal keur gi donte sax da ngay wañi photo lampi gennal nga wañi photo lampi lolu modi dignité ci yow bo togi ci keur gi tok gogu da fay def tabarakallah ñaka fayda ci yow akuk doye di goor dafa war di genn ndax dañ ne wërsekk mu ngi ci tank lolu nak baxu suñu mam ismaïla la won su masana xey rek genn na dem fagu ji wërsegam ba jant somu delu ci wat bi mu delu sé nak fekk fa soxna si neku muniko ken setuma fi muniko ha kay genn goor go lakale dal ñew na fi mom dal neena sa buntu keur gi fi nga ko samp du fi nang ko simpi man dal ki moma jaxal rek ñew ci keur jambour di top to fuñu samp bantak fuñ koy simpe ak tabarakallah bay wax neena dal ibrahima la tudd neena sa buntu keur gi fi nga ko samp nang ko simpi du fi ismaïla xamne bayam waxna ak mom waxi mak mom degg na bayam waye soxna ci de ñak yaram ñak tegginam taxna deggul sax kaddu gi koor gi wax neki liko koor gi wax modi ne soxna si nga tak muy sa awo nang ko fasé ndax du jigen ju bax du jabar ju bax lolu modi buntu keur gi fiñ ko samp du fi ismaïl neku koku modi sama bay modi ibrahima khalilullah da fi ñewoon doon xol numa toge ak numa sampi keur waye neena dal na la fasé té man luma sama bay wax ma def ko kon nak jëlal say bagage nga dem may na la sa baat ci ñeek ak taranga ndaw soosu dal di dem mu togaat jëmmi jamono mom suñu mam ismaïl mu takkat benen soxna gannaaw bam ko takki itam bayam yek na ni takk na keneen momitam mu toog ab diir daa di fagu ne naa dem seeti sama doom naka la tooge waat mu takkaat fasam war topp àll bi ba agsi waat ci ardu xijaaz foofu ca makkatal mukarama waaye ba mu ñëwee comme na mu ne nekkee woon baax ci ismaïl noonu rek la demee ndax momitam fabu waat na génn dem daani ci tooleem bi mu ñëwee nuyoo moom suñu mam ibrahim fekk na fa jigéen ju baax jigéen ju tedd jigéen ju yaatu jigéen ju bëgg nit te bëgg gan ba mu nuyoo mu fay ko daal di sukk ndaw dem tànqi ndox ñëw jox ko sukk góor gi naan mu tegal ko ban ne ko toogal ismaïl soriwul léegi mu ñëw xam nga ak ndax mu ngi ci bëgg nit nga bëgg nit lu am solo la ndax soo bëggee nit rek yéene ko jàmm soxna soosu nag bëgg nit dafa nekkoon ci moom ba tax na su ismaïla soree sax dana ko wax ne ko fi mu jëm soriwul pour rek bëgg a toog waxtaan ak moom xamuloo ne yàlla secret yi mu am yépp nit ñi la ko jox soo bëggee nit ñi nag yàlla nar na laa baaxe tabaarakallahu ay mbootam ndax da nga koy xool ci yonente yàlla Moussa alayhi salaam ba mu demee ba foog ne moo raw ci àdduna am na xam-xam bu ko yàlla bëgg a dolli wan ko ne ko li nga dese bari na waaye yàlla jox ko ko directement donte moom moo di kalimullah moo daan wax ak yàlla moom dong moo amoon gratu wax ak yàlla te malaaka du dox ci diggante ba waaye yàlla daf ko yebal ne ko demal ci majma al bahrayni da nga fa fekk génn góor nga ànd ak moom dana la jàngal ci xeeti xam-xam loo xamul woon moo tax su bëggee nit bëgg googu ngay bëgg nit ñi dana tax nga teral leen teral googu nga leen di teral

0: ci ngay amé chance
1: waaw ndax yalla
0: e yimu am ci taranga khalisa ci gëna tuti
1: waaw
0: yimu am ci taranga khalisa ci gëna tuti am na ño xamné yalla joxu len khalis waye jox na len du gën khalis motax fo fekk nit teralal mu melni nek jigeen ji mom ki dugg ci ci kërëm ku bax la ku tedd la ko xamné amna ay garat yu reuy ci boromam nitu yalla bu mag waye waye fal bopam bu boko gisee do ko xam waye jigeen ji dina na am chance ndax goor yalla dugg na kërëm xamuko waye nak jikom ju rafet ak yaram bu rafet moko na ramay chance ndaw sa mu ngay topato mam ibrahim mu ngay dugg ka genn di wut lum ko jox lumu lek ak lumu nan jox nako wantay niku uppul sukku na ca kanamam mu ngay waxtaan ak mom waxtaan wa neex na ndax mu ngoy laaj goor gi di tontu bu goor gi demé ba nara dem rek mu niko wallahi ismaïl leg mu ñew soreewul de leg mu ñew xam nga lolu modi ak yaatu bu doon jigen ju xat da nan ko genn na de waye xam na ni bala ñew mom de tabarkallah donte sax demul fu sori pour dakh ko rek bu de jigen ju xat man na soril barab ba waye comme ndaw si dafa nekkon ku bax lolo tax mom barab ba sori mu jegel ko ngir rek bëggu ta taxaliko goor gu bax ki mu togal ba goor gi toge ba mu yag mu ne ko ah wax deug yalla soxna si man de bëggon na yendok yow waye nak fi mu joge dafa sori te tabarakallah dama bëgg gaaw delu legi nak su sa borom kër ñëwé nang ko wax ne ko buntu kër ki fi mu ko samp fi la na samp bi deugër su ñëwé nak ne ko goor gu ñuy wax ibrahima ñëwon na fi dal di neewal ba dem sina ismaïl tok ba takusanu suuf mu ñibisi bi mu ñibisé laaj na soxnaam ne ko ndax kenn seetuma fi mu ne ko aha kay goor gu baax goor gu rafet si kim ba daal mu nga wex tàll te rafet bi jaw bu rafet la yor man daal kooku daf may niroog góoru yàlla man daal bi may waxtaan ak moom bugguma woon sax tàqalikoo ak moom ndax waxtaanam ci xol lay dugg moom daal téye naa ko téye ne ko soriwuloo pour rek mu toog waaye nag dafa yàkkamti nee na daal ibrahima la tudd wax na ma nag ne sa buntu kër gi fii nga ko samp nee na fi la na samp bi dëgër ismaïl daa di sant yàlla ne ko bu yeboo nga sant yàlla bu baax ndax kooku fi ñu woon moo di sama bàyyi moo di ibrahima xalilullah nee na jigéen ju baax nga nee na jigéen ju tedd nga nee na naa la tee mu ne ko moom sax de ñaanal na ma barke ci sama sëy waaw ñaanal na ma barke ci sama sëy waaye barke boobu mu ko ñaanal ci sëy bi moo waral ndaw soosu ci ay sëtam ci la ki gën ci nit ñu jóge moo di sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon nga gis ne yàlla nga yi nit ñi di wax bu ci xeet benn ndax am na ci yàlla nga boo xamante ni bu la xasee dal nga defaru ba faw ba tax na kon bul xeet bépp ñaan waaw soo dee ndaw daal di jigéen juy sëy wala ngay ndaw luy wut foo fekk nit ku baax teral ko sàkkul ci moom ñaan ñaanu suñu maam ibrahima moo topp ndaw soosu lu mu jur mu baax nekke ñaan googu ca la leeruk sayiduna muhammad la xasu lu mu jur rek leer ga nekk ca lu mu jur rek leer ga nekk ca ba agsi ca àddunaan jaar ci maat ñëw ba ca abdul muttalib jaar ca abdallah mi jur sayiduna muhammad wàcc si ci sayiduna muhammad ndaw soosu am sët bu kenn dootul amati lu ko waral ñaanu nitu yàlla motax yeen ñi sey ñaan leen barké ci seeni sey di leen téral nit ñi ku ci am jëkkeer jo xamanteni tabarakallah e def di kilifa mo xam kilifa ak aduna la wala kilifa ak diine ay nit di ko dikkel bul fass kanam tabarakallah bul itam fook ne ya gën nit ñi ndax dikkel gi ñuy dikkel sa borom kër dedet jappal ne rek nga ne legula yalla defal nga santé ko ko jaam yefay ñew nga xamne yalla leen fa yabal mu melni kon suñu mam ibrahim alayhi salam amna lu ko yalla defal ndax ñaari domam yoyu di isma'ila ak ishaq kenn ku ci nek walla ga nga fété yalla daf la ci defal xewal gu yaatu ndax ci ishaq la jifi joge ndax ishaq amon na ñaari dom ben dom bi ñu koy wax yaqub benen dom ba ci dess ñu koy wax ayus wax ne ne nak mom ishaq ma fété won jerusalem lako yalla defal modini dafa ñaanal domum joj ñuy wax ishaq ne ko ci ndig yal na ci manam domum joj ñuy wax yaqub la ñaanal mom ishaq ne ko ci ndig yal na ci ay yonent yu bari jogi domum joj ñuy wax ayis mu ñaanal ko ne ko yalla nga bari njabot motax ñu ne ayis ci le chinois yek japonais yu jogi waaw amna ñu wax lolu waye ci yaqub ci la yonent banu israël yu bari ci len joge ndax yaqub mom lañuy wax israël mo jur yusuf alayhi salam ak mbokam te gis ne ne ci cyallale gogou ci la yonent yalla musa feñe waaw ci la yonent yalla daoud ak sulayman feñe kon yonent yu bari feññen ci walu gog waye nak ismaeil ma fete won makka dafa upp le ishaq daraja ju bari ndax leruk sayyiduna muhammad mo topon cyallale gog ba mu joge ci ibrahim rek dafa dem ci ismaeil ba mu joge ci ismaeil nak ci la top nak tabarakallah arab yi ba sayyiduna muhammad feñ motax e israël mom nga xamanteni mo don yaqub ay setam ñoo di jifi ñom la yalla di wax ne nañu fatiliku xewalu yalla gi mu def ci ñom ndax daf leen jox ngeenel yu reey ci ko nit ñi muni ya bani israël dhkuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa anni faddaltukum ala alalamin mu melni lutax ibrahim am may gu reey gi nga xamne amna ko ndax daf ci mbaxu yalla rek wala mbaxu yalla gu nattu lal la ñu ne mbaxu yalla gu nattu lal la ndax yalla bala buuf ci barab da fay fak ba nopi motax nitu yalla yu bari seen dundu nek dundu choono ak naqar muñ gën ko muñ tax yalla yokku seen grat itu yalla yu bari ndax yalla bala buuf ci barab da fay fak te fak ba nak day metti motax mu nattu yonent yu bari nattu nitu yalla yu bari ndax way kat ba dafa wax ni waqu shawaibi shayyab wad-dahr bin nas khullab indana yawman li shakhsin fa fi ghadin yataqallab wasbir idha ma adra bika al-khutub wa allab فما على التبر عار في النار حين يقلب مني ورس بلا منا جيك تي باتو جيجين باتو جونغما فوكو ني دوغال كو تي تال لاكوكو لاكوكو لاكوكو توغوكو لاك غا ميتينا سونو كو لاكي با سيك لا تي بوكول ايتام دنين كو تيك تي ديك بوين كو تيغي تي ديك danen ko dor ay marto suñu ko doré ay marto ba nopi danen ko jam ay pontu dagaté ko tabarkalla sebej ko defar ko ba mu soga rafet nak mana jek ci losu jigen xolal wurus lu jitu muy jek ci losu jigen fa mu jaar kon nak yew nit ki su beugé jek ci mayu yalla jek ci xewelam fokk nga nangu ay natom ni wurus nango natu teug ba meuna jek ci losu jongama lolo tax yalla ne ibrahima natuna waye bama ko natto gisna ni muñna lolo tax nak ma def ko mudi roy way yalla wax ni wa idha btala ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dhurriyyati qala la yanalu 'ahdi adh-dhalimin yalla ne yonenti bi fatlikul ba man natto ba sa borom natto ibrahima ci ay baat yu nga xamne baatu sharia la dafa lambo ay ndigal ak téré neena itam mu taxaw ci tax ak pastef bu wir matal baat yoyu matal gu rafet neena lolo taxone ma am contante ci mom ak ngeureum ba wax ko ne ko dana la def itam nga di njit di roy way itam ci nit ñi waye itam grade bobu mako takal taxone na mu yene ko njabotam wax mané yalla wa min dhurriyyati man kat imam gi nga may jox ak qudwa bi nga ma bëgg def bëgguma mu yam ci man dama bëgg itam nga defal ko samay seut yalla ne ko la yanalu 'ahdi adh-dhalimin sey seut dana ci am ñu kacior lol ba jéggi dayo waye dana ci am ñu bax lol ba jéggi dayo waye nak sama max mudi imama gi ak qudwa gi duma ko jox mukk togn kat duma ko jox biyefer duma ko jox kuy bokale ku bax rek ku yiw la koy jox kon na ku yiw ci sa njabot ma def ko ni mala def waye ku ci yiwati nak ma setan la kon lolu bindu bu reey la buy wanene yalla xolul askan yalla xolul askan ndax amul gaño yalla bokut ak kenn yalla dal jikko la xol motax yalla ni inna akramakum 'indallahi atqakum nena ki gëna tedd ci yeen fa yalla moy ki gëna ragal yalla ci yeen melni suñu mam ibrahim yalla waxat na ci benen aya ni mom de lima sekkon ak mom yep matal nako wa ibrahim alladhi waffa motax yalla waxna ni inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal mushrikin shakiran li an'amihi ishtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim wa ataynahu fid dunya hasanatan wa innahu fil akhirati laminas salihin thumma awhayna ilayka an ittabi' millata ibrahima hanifa wa ma kana minal mushrikin kon nga gis ne ibrahima ku bax la motax yalla royulo sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam gor gu bax gogu di suñu mam ibrahim wax ne ne kalimat yi nga xamanteni mom la ko yalla natto won mudi loi bimu ko joxon amna ci manam wute bo xamne borom xam xam yi wute nañu ko ci ñu ni jeli nañ ci ma'mar mu jeli ci tawus mu jeli ci bayam jeli ci abdullah ibn abbas mu ni li yalla wax ni natuna ibrahima ci ay baat neena baat yoyu baatul lab rek la at-tahara la

0: Imam Ibrahim wax len ne serigne bi ñu wax Ma'mar jele na ci Tawus jele na ci Ibn Tawus jele ci bayam jele ci Abdullah ibn Abbas muni baat ji ko yalla natto won neena baatul lap rek la ñu tuddé at-tahara neena ittalahu bit-tahara neena lap yi nga xamanteni nak mom la ko natto won wax neen ni fukk la juroom yi mu ngi fete ci walu bop bi yeneen juroom yi fete ci yaram wi su dañuy fete ci bop bi modi yalla daf ko digel pour muy topoto mustasham diko defar ba mu jek du bayyi mustasham rek mu sekk ba jegi dayo waaw bayyi sa mustas mu sekk bu kula gis ngay xawani rom ñuma baxul l'islam daf di dine bu set dine bu civilisé kon bo amé mustas topoto ko bu mu rafet néna ba ci top itam mo di galax ndiku waaw topoto sa gemign ba sa gemign ji set say bañ di set sa gemign baña am ben odeur waaw di soccu di topoto sa gemign néna lolu itam ci liko yalla digalon la ba ci top itam mo di al istinshaq mu di sarax ndiku sarax ndiku mom itam lu bax la ndax bakkan bi dafay xecc ngelawli te ngelawli dafay and ak poussière bobu boko baye muy dugg ma ni jur ay febar ci yow motax leg leg di sarax ndiku dafa bax motax njapp dadi lambale yoy yep ba ca top itam di soccu soccu bi kon ak galax ndiku bi wutena waaw le nga raxas sa gemign ba mu set wayante itam le nga jël soccu soccu ba sa bañ set ba ca top itam modi diko juromel ci walu bop bi mom modi topoto sa kawaru bop bu ko baye rek mu nekum ngagn do ko peñe do ko topoto yonenti bi neene inittaqa sha'ran fakrimhu sulla yalla maye kawar neena taralal sa kawar de ko topoto de ko peñe ba mu teud dan na peñe kawaram bu mu teud mom sallallahu alaihi wasallam mu tak ko ca gannaaw waaw ku civilisé la won tabarakallah mu melni lolu modi juroom yi nga xamni mo fete ci bop bi mu dañuy fete ci yaram mi modi lelli say we waaw lelli say we lolu seigne mam ibrahim bokon na ci ko yalla natto motax bo ñewé ci ash-shari'atul muhammadiyya da nga gis ni aljuma ji jot ba gëna mu julit bi dag ay wéam waaw ndax dafa bokku ci sunna yi yonent bi royé ci suñu mam ibrahim dag say wé def ko bisu aljuma nak mo gën ak li ñu tuddé itam halqul ana moy wat sa naq ko ki itam lu bax la naq bi do ko bayyi mu sekk nonu rek lolu rafetul wat ko wala nga jëmp ko ba mu yem lolu itam mo gën biko ñettel ci walu yaram wi moy li ñuy tuddé al khitan mudi xaraf su imam ibrahim moko ñëk def duggu ne gu goor waaw duggu ne gu goor ko ki tam dafa bokku ci ñiko yalla na towon ba ci top itam modi natful ib modi e wat sa kawar poxtan waaw waye bayiko mu sekk ko ki tam jadul ba ci top itam modi ni so de dug wanak mo xam da ngay tour ndox wala ngay faj aajo bu ci mën ci doon dañu bëgg nga yobale ndox waaw dañu bëgg nga yobale ndox l'islam nak may na la bu ndox amul nga jëfëndiko ñetti xeer bu mujj ba bu sété baxna mo xam ci tour ndox la wala ci leneen waye nak bo amé ndox ndox ma mo gën ndox mo gëna lapp ñu né fukk yoyu modi fukk yi nga xamanteni yalla natto won nako ko waye benn bu ci nek matal nako def nako itam ni mu waré waye amna benen borom xam xam bu wax ni jëlina manam jeli nañ ci Muhammad ibn Abi Muhammad mu jeli ci Sa'id, Sa'id jeli ci Akrama, Akrama jeli ci Abdullah ibn Abbas. Mu ne baat yi nga xamanteni mom la Yalla natto won suñu mam Ibrahim, te mu matal ko neena du dara ludu rek takhaliko bi mu takhaliko won ak ay mbokam ba mu deme ba xamne bokkatuñu pass pass mu nangu takhaliko ak ñom bayi len bokkatul ak ñom ci dara kena bu mu yegge ne ay mbokam amatuñu pass pass ay mushrikun len jaamu katu xërem lañu ay animiste len mu takhaliko ak ñom ci ndigalu Yalla moy ben bi diko ñaarel moy itam namrous nek bu am doole am katan ba pare di say say bew Ibrahima am ñame gu toll ni jakarlok namrous di dag sante ak mom di ko andil ay lay yu leer nañ neena itam fit wo wu ku ne amuko te neena ba ko Yalla sante namrous bam ko sante Ibrahima def nako xam nga Yalla sax bu mu yebale yonent Yalla Musa ne ko dama la bëgg yoni ci Firawn daf ne ko reyna fa nit waaw ndax xamna ni Firawn ko bon la ko katcho la ray nit ak nan ndox la yemalé waye Firawn li muy bon bon yépp talubele ci Namrous kon Ibrahima mo gënu na graw ki mu dajal waye dag sante nak mom yey nako ci bir mbolo ba Yalla wax ne fa buhita alladhi kafara dem na ba Namrous wedam amatul lumu wax te Ibrahima di goné gu ndaw indil ko ay arjuma yu wër tém yu mënta dindi ñene li tém biko ñettel modi muñ gi nga xamni muñ nako bañu ko namé lak ci safara wa ñu takku ko bam né moddu sanni ko ci safara wa te salitul waxul ben baat wala mu jinjju ben baat buy wone ne salitna xana sax rek ci baatu la ilaha illallah mu melni lolu itam natu la bu ko Yalla tek waye muñ nako te Yalla rek tax diko ñentel modi gaday gi nga xamne def nako joge ci dekk bu mu ciosanu ay mbokam nek fa mu gaday dekk ba ci ndigalu Yalla genn fetal top manding yi di dox subhanakallah banamu ak egypte ak lako fadal yeb mudi ay natu yu ko Yalla tek mu nanguko ba ca top di liko Yalla digal ci walu ngan Yalla daf ne won suñu mam Ibrahima na nga fonku gan tay teral gan waw alal jo dépenser ci teral gan bu ko soxol yeb ndax ki teral gan man kep kuy teral gan Yalla ngay jëndel Yalla nga lebal te dana la fay motax Yalla nat won na ko ci ben majus majus moy jamukatu safara bo xamne dafa dox bu guddii mu jadd ci keur suñu mam Ibrahim gane ci ko ne ko dal tay dama bëgg dalat yow suñu mam Ibrahim ne ko ndax gëm nga Yalla mu ne ko deereet mam safara la gëm man majus la jamukatu safara la Ibrahima ne ko kuman ku gëmul Yalla duma la teral duma la ganale majus bi ne ko kon baxna sa Yalla ji ngay wax de man gawmako so ma de teral dal teral ma bama teralul nga bayima dem mu ne ko kon demal bala ma la teral dal nga gëm Yalla majus bi dal di wagne ko dem ba mu demé ba sori Yalla yoni sayna Jibril ne ko demal nga wax Ibrahima ne ko li mu def ciadul teral gan julli tak yefere ci yam bo amé gan rek teral ak fu mu meunti jobé ak lu mu meunti don teralal mu ne ko itam way joju ñewoon ci mom dip majus dundu na ñeen fukki at yo xamné ñeen fukki at yépp daf ko bokalé jël ma dendalé ma keneen té man mako bind ma koy wërsegal taxul ma wañi ci wërsegam lu toll ni fistine wañi wuma ci dara ma ngui jox wërsegam ni mu waré waaw ségam man Yalla may téral koku nak té man la togn rawatina mom mi mu togn kon nako téral ci la suñu mam Ibrahima dawé ak tankam daldi dabu majus bobu daldi koy wo ba jus bi and ak mom ba ci kër gi mu lakal ko yap mu reer ba sour mu jox ko njar mu nan ba man mu dugal ko ci neek jox ko mbajj ne ko sangul ba heur bu la neexay nga dem mu jus bi tam jaxle ci ñaari xaal yi xaal bu njëkk ba ak xaal bi wuute na waaye suñu maam Ibrahim daf ko wax ne ko caraanga gi ma la defal yow taxuloo yàlla ma yedd nee na bi mu la bindeeg léegi dund nga lu tolloog ñeen fukki at te ñeen fukki at yi nga dund yépp da nga ko cee mooy di bokkaale rek te moom nga tooñ te taxul mu wàññi sa wërsëg taxul mu rey la mu ngi la koy jox na mu ware kon nag segam moom moo muñe noonu di xaar ëllëg rawatina man mi nga xamante ni ab jaam kott laa dañ maa wooteloo rek moo ma digal ne naa ñëw woo la teral la ndax teral gan yéefi rek jullita ci yam loolu moo tax ma woo la pour teral la waa ji ne ko yàlla moo la sant loolu mu ne ko sa yàlla ji xam na bay xam at yi ma am mu ne ko kon nag ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah maa ngi seede ne amul benn buur bu dul yàlla te yow kat yonentub yàlla nga kon bokkoon na ci yi ko yàlla nattoo moom suñu maam Ibrahim teral gan ak muñ ca lam koy defal bokk na itam ca yam ko nattoo mooy lam ko rayloo doom ja te doom ji dogitu xol yooyu yépp suñu maam Ibrahima yàlla nattoo na ko muñ ko def ko moo tax yàlla ne ko aslim yàlla ne ko jébbalul Ibrahima gannaaw ba mu ko nattoo ba xam pas-pasam mu ne ko jébbalul qaala Ibrahima ne ko aslamtu li rabbil aalamin man kat du ma jébbalu pour kenn damay jébbalu rek ngir yàlla mi nga xam ne moo sàkk mindi fi kon tabaarakallah mbokk yi góor gu baax gàngoog góor gu tedd gàngoog Ibrahima xalilullah yàlla nañu yàlla taas ci barkeem tabaarakallah mbokk yi loolu mooy li nga xamante ni moo desoon ci histoire am kon ñuy gërëm ñëpp di sant ñëpp di baluwaax ñëpp seen xarit seen soppe Cheikh Ahmed Tidiane ndaw moo leen doon defal waxtaan yi ànd ak seen xarit Ahmed Samb ci seen émission Kalimatul Haq ñu gërëm.
1: bismillahirrahmanirrahim alxaqah malxaqah وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية.

sabi ganaar ya ak ñeexali fas ya. Kon dëkk ba jege woon na lool asamaan ak ñi asamaan sore, waaye noonu la ko sidna Jibril ne doñ ñit dëkk bi ci laafam yëkkati ko. Ba mu ko yëkkatee ba ca kaw noonu rek la ko wëlbatee juutal ko. Waaw, mel ni ndab boo yëkkati rek dëpp ko. Noonu la waa dëkk bi faatoo. Waaye lu ko jiitu nag dañ leen taw ay xeer, leen tawi xeer ba ñu sonn. Waaw, xeer ngandi xeer di jóge ci kaw asamaan si di dal ci seen i kaw. Waaw, ñi ngi di daw, xeer yi di mabb kër yi, ñu sonn lool. Waaw, dem ba jikki rek sidna Jibril jël nag dëkk bi ne ko doñ ñett ci kattanam googule ak doole ji ko yàlla jox, yëkkati dëkk ba ba mu jege asamaan. Mu daal di koy dëpp ci suuf si. Waaw, moo tax ñu ne dëkk boobu leen noonu leen yàlla alage. Ñoom ñëpp ñu daal di faatu, kenn desatul ci dëkk ba lu dul waa kër Loot ñe ko ci gëmoon yore woon pas-pas bu sell gëm ko te topp ko. Moo tax moom la subhanahu wa taala wax ne yaa Loot, yaa Loot, inna rusulu rabbik lan yasilu ilayka fa asri bi ahli bi ahlika bi qita'in min al-layl wa la yaltafit minkum ahadun illa imra'atu innahu musibuha ma asabahum inna maw'idahum as-subh alaysa as-subh bi qarib falamma jaa amruna ja'alna 'alayha safilaha wa amtarna 'alayha hijaratan min sijilin mandud musawwamatan 'inda rabbika wa ma hiya min adh-dhalimin bi ba'id. Mu ne walbuqaatu allati asaabaha alcadaabu hiya albuqaa allati tu'rafu alyawm bilbahri almayit aw buxayratu Loot. Ñu ne barab bi nga xamante ni fa la xew-xew bi amoon, xew-xew bu mag bi, nee na barab boobu la ñuy wax moom la ñuy tuddee léegi bahru almayit, am ñu koy tuddee itam buxayratu Loot. Waaw, ñu ne géej googu nag musul woon am ci xew-xew bi nag bi suuf si yëngatoo ci la baxrul mayit boobu am. Ñu ne am na lu ñu mën a jëlee ci histoire bii di histoire yonente yàlla Loot. Moo di ne yàlla mu ngi moytandikuloo nit ñi ak ngóor jigéen, ndax baaxul, ndax mu ngi bokk ci jikko yi gën a ñaaw, jikko yi gën a bon, jikko yi nga xamante ni ak nite daf ko sib daf ko ñaawlu. Te itam jikko boobu nee na ak yàqu la ci nit ki, feebar la itam ci nit ki. Waaw, nee na société bu mu am société boobu société bu bon la. Waaw, ñu ne ndax rab dana dem ba gën nit su fekkee nit ki dafa dem ba nekk góor jigéen, bu boobaa raba ko gën. Waaw, ndax ak ngóor jigéen rab rus na ko te du ko def ba mukk. Waaw, kenn doxagul ci mbedd mi ba gis ñaari xar yu góor yu sëy mukk amul. Waaw, xaj yi sax duñu ko def. Mu ne kon nag yàlla bind nit ak la mu def ci moom, terale ko xel ak ni xel selleek ni mu baaxee. Waaw, waaye nit ki yàq boppam ba dem ba say góor di ko gënal say jigéen, loolu ñaaw la. Moo tax alquran bàyyi na xel crime boobu, ñaawteef boobu alquran bàyyi na ko xel, jox na ko itam importance bu nga xam ne tax na jéebaane na ko ci biir alquran ci saar yu bari, di wax ak ñaawteefam, di wax itam ak bonam. Ngañ na ko ci barab yu bari. Waaw, moo tax alquran melal na waa kër Loot ci melokaan yu ñu ŋàññi, melokaan yu ñu sib, melokaan yu bon ci saar yu bari, ci ayat yu bari. Yàlla melal na waa kër Loot ñi ci ne ñoom ay noonu yàlla leen ci aaya bi mu wax ni at-tuna dhukrana min al-alamin,
وتذرون ما

sadum waye seen mujju rafetul won ndax dañu mujju ñom ñepp yalla alak len motax ñu ne amna lor gu ci nek waaw amna lor gu ci nek ndax ak gor jigen dañu indi febar yu bon ci society bi waaw febar yu nga xamne ku dem ci ñi nga xamanteni xoot nañu ci walu medicine dañ la ci wax yu nga xamanteni soko de def dana tax nga daw su fekkanteni bëgg nga sa bop bu fekkanteni tam bëgg nga am ak wër ci sa yaa waaw ay musibe yu bare ngi ci waaw jëlalena sax duma yalla ëlëk waye lim lay indi ci xéetu jangoro yu bon waaw ba wax na ne sax sida bi ñuy ciow fofu lay joggé wal a'yazu billah yalla ñu ci yalla musal motax وهكذا يظهر لنا أن الله لم يأمر الإنسان إلا بما فيه سلامته وسعادته ولم يحرم عليه إلا ما فيه ضره نيوني في نك دانا في فين لول نيبتيك ني يالا ديغلول نيت كي لودول لو خامني نوفلا يماغا تي جامم موغا تي waaw lolu yalla digal nit ki rek dafa fekk ne yiwa nga ci jamma nga ci noflay nga ci yalla itam lepp lu mu digal nit ki dafa fekk ne bobu texe ma nga ci waaw lepp lu mu la tere nak aramal ko ci yow rek sak lora nga ci motax kon ñu ne subhanahu wa ta'ala ngagnina de nga maam nit ñi nga xamanteni jikko bu bon bi dafa nek ci ñoom ñu ne mbugal bi nga xamanteni shari'a teural nako pour ñu mbugal ko ki nga xamanteni makna da fay def ak ngor jigen xam nga sax legi dafa dem ba nga xamanteni ñi am soxna da ñuy dem ba am vis bobu waaw waaw sey ak sa soxna ci gannaaw gën la neex nga sey ak mom ci fi yalla diglé waaw xam nga yalla namu maye won mam adam alayhi salam ci aljana neko lek len lu len neex fi ci bir aljana bamou dess garab gele nonu itam la maye gor ñi ci seeni soxna ne len sañ ngeena banexu ci seeni soxna ci fu len neex bamou dess gannaaw ga kuko haram ñaawna kon buñ bañe musiba ba dalon suñu mam adam ba yalla genné ko aljana dalñu nanu fexé itam ba moytu shaytané di ñu mën ci di ñu rafetalal yenn yi ba ñuy jotek suñu soxna ci gannaaw bari na sax leg leg ñuy laaj laaj yooyu waaw wante sa soxna daal liñ la ci mën a wax moo di ne nisaukum harsun lakum sa soxna waaw mën ngaa bànneexoo ci moom ci fépp waaye gannaaw ga nag dañ la ko tere ndax boo ko defee def nga ak nguur jigéen te bu boobaa itam sharia lamu la teg mooy ñu yar la waaw motax ñu ne mbugal bi nga xamanteni war nañ ko mbugal ki nga xamanteni dafa def ak ngor jigen koku hadith dik na ci motax ñu ne indal islam shaddada al-uqubata liman yaf'alu al-liwat faqad dhahaba ba'd al-ulama ila anna al-la'it yurjamu sawa'un akana muhsinan am la ñu ne wax nañ ne l'islam tekkuna degeural na lol ci mbugal ki nga xamanteni da fay def ak koor ci gene neena lenn ci borom xam xam yi wax nañu ne kep ko xamanteni def nga ak goor ci gene dañ la wara jam di la sanni ay xeer neena ba nga de mo xam kiko def fekkon na mu am soxna sangé wona wala sangé wul mom dal boko defé dañ la wara ray waaw muni lolou nak imam shafi'i ak ahmad ibn hanbal ak kurel bu bari ci kilife yi ñom wax nañu wax bobu ne kep ko def ak goor jigen dañ la wara ray motax wax nañ jeli ci abdullah ibn abbas radiyallahu anhu mun yanti binena man wajadtumuhu ya'malu 'amala qaumi lut faqtulu al-fa'ila wal maf'ula bih abdullah ibn abbas neena yanti sallallahu alayhi wasallam neena kep ku gen fek moy def nena ak ngor jigen nena na ngeen ray
kako def ak kañu koy def waaw motax abu hanifa waxna yalna ngeureumal yalla nek ci mom neena gor jigen dal dañ ko wara yobbu ba ci montagne bu kowe neena ñu bamax ko ba pare neena tofal ci ay xeer diko ko sanni ba bu muy ag ci suuf waaw waaw motax ak gor jigen bon waaw neena ndax lu jitu ñuy ray wa dekk bobule di wa keur lout nya dañ leena sanni ay xeer asaman ci di tawi xeer di leen ko sanni bañu faatu ñu wëlbati suuf ci seen ko mu ne kon nak mom imam abu hanifa neena ak gor jigen dal dañu ko wëra jël rek yobbu ko ba ci montagne bu kawé waaw ñu bamax ko tofal ci ay xeer kon tabarakallahu mbokki histoire bobu mo di histoire yonent yalla lout yonent yalla lout nit ko bax la won ñu yebalon ko sadum pour monté gañu nek mu génné len ci bañu bañé itam mbugal mi mo len ci fekk mu nek mbugal mu metti té ba len di xaar yowmal xiyam mo gëna metti kon képp ku ko dëkke itam na nga japp né ëlëk yaak ñoñu yalay bok waccu way tabarakallahu mbokki sen xarit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw mo len doon defal waxtan wi andak sen xarit abdullah diop ñuy nuyu ñi nga xamanteni bi neene na émission bi te ka ci jitu di ajirama jeng sala di suñu jigen bu baax di xarit ci aja ndey katu gey nek ci parcel unité 8 ñu ngi nuyu ajirama jeng sala mi mom nga dekk ci ties ci carrière ñu koy nuyu diko sante te diko ziyara ñu ngi nuyu itam suñu wayjur bu baax di alhaji abdullah salam di délégué quartier ci grand yoff ñu koy nuyu diko sante di nuyu itam alhaji mustafa gey di nuyu adja yasin fall ñom itam nek ci grand yoff ñu leen di nuyu ñu leen sante ñom ci may wëlëre yu baax leen tabarakallah ñu ngi nuyu suñu xarit yu baax di Babu Sen di Omar Touré di Omar Li Oustaz Omar Li di itam suñu jigen ju baax di Fatou Gueye di suñu walere dekk ci Thiaroy ñu leen di nuyu di nuyu itam wa Thiaroy yeb tabarakallah mbokki julit yi sen xarit Cheikh Ahmed Tidiane ndaw mo leen doon defal waxtan wi wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñu ngi ken jëf mbokk yi ñu ngi

Yine ashabul eyketi nemenden gerekli beşaibini neden kuvvetli ve izi kâle lehum şaibu elâ tettekûn belen şaibu ve hemelen yensin ümmet hamâ duyan regalsen borum inni lekum rasulun emin man kat sen yönenti bu uğurla fenumadet yallama vahlu mama yenneciyen vettekullaha yine bagal yallı وَأَطِيعُونَتْ مِنْ قَطْمَ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ وَجِيمَ لَنْ دِوَانَ جَمِ لَنْ تِيَالَ سُخْنُوا مَتِ الدَّرَمْ جَمِّ يَالَ رَكْ مَتَخْ مَيْوَاتِ بُلَنْ مَتِ فَيْ الدَّرَمْ نَخْسُخْنُوا مَتِ الدَّرَمْ تَيْ يَالَ لَا تِخْوَلْ مُنْ لَا تِجِسْ نَخْ فَيَكَنْ تَنِي دَنَيْ وَاتِ تِيَالَ كُلْنِ فَيْلَ suñu déwé baté payga danaka su sali ban dëgër wala bu woté ba dëgër ni tam su sa pass pass dëgër da nga dem ba bay woté mais la nak kon soxlaw ma ngeen fay soxlaw ma ngeen jox ma ci addiya soxlaw ma ngeen jox ma ci dara jëmmi yalla rek mo tax may woté wa tahmani inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa ati'uni wa ma as'alukum alayhi min ajrin in ajriya ila illa ala rabbil alamin mune ou fe kayla nangen di matal nangen di pelze wala takunu min al mukhsirin wala nde satch ci nangen di pelze ak nangen di natte ak nangen di jaye wazinu bil qisas al mustaqim wut len ay branche yu djub te ban ca satch nangen mandu wala tabhasu nnas ashya'ahum wala ta'thaw fil ard mufsidin kon mel ni ashabul ayka ak ahlu madyana ñoo bokkoon ay jikko daa fekk na ñee dañ doon jaamu

gis na ci jamono bobu mu ngi tudon Rayyan ibn Walid. Rayyan ibn Walid mom mo nekkon buru Egypte. Nek mom mo don aziz bi nga xamanteni mo yeron economie ba mom nak mo ñew ci marché bi rek gis ñuy jaay du wepp tege seen jëf mom mo ñu jogati leen jënd ko ci pé bu am solo tax par na mo nak nek ko nit ku baax nek ku julit mom nak ko jënd ci malik ibn dahr waye malik ibn dahr bi nga xamanteni mo jëmon yusuf ci ay mbokam te faram ko ci teen bi amna ay seede yu rafet yu mu def ci yusuf nettal seetlu na ne xale bu bakkel la depuis mu ànd ak moom gis na ne commerce am day yokk alalam day yokk nee na kër gu mu dugg itam kër gi dafay bakkel nee na itam seetlu na ne fu mu nekk musiba du fa dugg ndax nit ku baax mu ngi gis na itam ne mos nañuy dox ci tàngoor waaye mel na ni dafa am benn niir rek mu leen di niiral waaw mu mel ni ci kàllu nu nekk nee na waaw mosu ko am lu dul ba mu ànd ak yusuf

xamante ni dañ ko jëg ko wax lépp loo xamante ni dañ nga ñu xam ko bu ko def mu ne ni kon xew-xew bii am te yitam ñett rek wala ñeent rek yëpp te mu ngi dab borom kër gi ak tamu ànd noon ak ndaw si ak yusuf xalaat bi nag mu gën a siiw ci dëkk bi foo dem rek nit yaa ngay wax naan ah moom yéen ngeen xalaat bi xewul

fu mu genn ñu may joxal di tekki sama dal loo xamante ni wër ñu ma ni maa ko def loolu daal wax dëgg yàlla xaw na ma tiis li ñu bëgg nag mooy yu

wani waxne ni yeenki yalla Dawud alayhi salam jeelenen ci Sa'id ibn Jubayr ni waxne fitna yeenki yalla Dawud alayhi salam na yalla ko jaarale ci jongoma ju rafet yo xamanteni beutum dafa teggu ci mom taram yeem ko nebet ci xolam ne yow si de ak neexon mu nek sama soxna dal taram jeegina dayo lolou nak taxone yalla mere ko ci am nañu wax lolou ne dal liñ ko nebet ci xolam te mu nek jaburu jambur lolou mo taxone yalla mere ko ñu wax lolou nak dañ ne ndax hasanatul abrar sayyi'atul muqarrabin dañ ne nitu yalla bi lamuy def yalla jeppi ko ci suko nit simple defé yalla mën nako ci bañu jeppi ndax nit simple mom na xol jaburu jambur am lu mu mebet ci xolam te yalla duko ci bindal ben bakkar waye nak bu ko yonenti bi defé bindal ko ci bakkar ndax gratiyé yamul bu ko wuliyu bi defé ñu bindal ko ci bakkar ndax gratiyé ñoy yamul hasanatul abrar sayyi'atul muqarrabin ndax gis na ni yonenti yalla yusuf alayhi salam ko xam na ne ndaw se ko don sakku pour beugona moy ak mom ne ne itam yonenti yalla yusuf ci katanu yalla ak ndimbeulam gor gorlu na ba daw wante teewul itam amna fuko yalla condamné ba wax ne ne kassom lako waral modi yonenti yalla ya yusuf ko ndaw si de sakku mom xelam jengon na jëm ci ndaw si kon jeng bobu xolam jeng jëm ci ndaw si mo waralon kassom ndax kasso bobu mo don far bakkar bobu nga xamanteni dox na digeentem ak ndaw si kon bu ñu hasanatul abrar sayyi'atul muqarrabin mën nañ ko déggé fofu mu ñi kon yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ci wax bu am solo te modi dajé bi ngay dajé ndaw si ci mbadd mi koku ndogolu yalla la waye nak setantal ba nak sa bakkan la suko defé nak ñu jigen ñi bari bari ci mbadd mi itam nga xamné amna lula l'islam sant te modi nga dam mu sebeut motax amna ñeneen ñu wax ñu dal manam bakkar bi nga xamanteni dal na yonenti yalla Dawud modi ni dafa amone kenn ci soldaram yi ku amone soxna su rafet bëggon soxna sa nak taxone mu yebal soldar ba pour mu dem ci ben xare waye ci hikma yalla soldar ba bu mu demé dafa dess ci xare ba delu ci wul dafa dé waye ja xabar bi ak ci yonenti yalla Dawud mu dem metti lu wuko waaw manam dal dafa melni ku ci contane ku contane lol sax ci fatu bobu nga xamanteni soldaram bobu fatu nako ci xare ba lutax ndax mu meuna tak ndaw si gannaaw bu teñge ba sum mu ni fofu nak ko yalla natto amna ñu ne dedet waji dafa bëggon ndaw si lol dañ ko labat nak ba nga xamanteni tak rek ci dess yonenti yalla Dawud daldi ñew fufu ko nak daldi tak ndaw si parce que bobu moko ëppalal ëpp ko dara ci waaw loolu tax yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam wax ni la yabi'u ahadukum ala bay'i akhihi wa la yakhtubu ala khitbati akhihi mune yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ni dëgënul ci jullit bi muy waxaale ci kaw waxaale ak mbokam ma ngi ñëw di jënd si satala ne ma téemëri dërëm am na keneen koo xamante ni moo ma gën a bëgg satala gi waaye nag dem naa ba bëgg dindi téeméer bi pour joxe ko keneen ñëw fay ci 1000 francs kon fay jaaykat bi itam bu bëggee xaalis day fay ci wëllëre mën na koo jaayee 1000 francs te kat man doon naa génne téeméer pour fay yenent bi nag nee na loolu daganul comme daal wax ngaak nit ki daal ne ko téeméer ngay jaaye ba mu yëkkati téeméer di joxe bu ñëwoon fay la milliard itam amatoo ci droit yow mii jënd itam amatoo ci droit waaw.

borom nak yi ne jël nagam yi jox ko borom tol bi nax e lolou mom moy atté bi enté yalla daoud ne len ah nanu delu wat nak ci goor gi mu sétat atté bi mu ko itam ci yar ak teggin bu ma sekk mom yonent yalla daoud mom yonent yalla souleyman ndax yonent yalla souleyman yonent yalla daoud mom moko jur mu nek xalé bu ndaw tollu ci fukki atam ak ñet fekke na xew xew bi bam ko fekke itam am na ci gis gis bi ñu delu sé ci goor gi mu ko papa atté bi nak dama bëgg ñu sétlu wat ko mu ko man dal ni ma gisé su fekkonté né é jox nga mu ndigal man dal nenen la gisé lu dul ni yent yalla daoud né ko waw ah kon nga indi sa gis gis ndax mom xel é pousse bu rër la mak dana ko for gone itam dana ko for kon andil yow itam sa gis gis mu ko ngay jël nak wi nak yi ngay jël nga jox ko borom tol bi su ko defé mu yobbu nak yi di len sam di jëriño mew mi ak soow mi lu juru itam mom su ko defé nak légui borom nak yi mom daldi dem ci tol ba di ko topoto wat di arroser di topoto tol bi ba mu meññi comme namu ko fekke won ba nga xamanteni meññant mom fa fekkon meññant mo tol nonu delusina su boba nak borom tol bi ñew jëlat tolam borom nak bi borom nak yi demat jël momitam ay nagam ni ko dal papa lol la gisé comme atté mu ne ko atté bobu nak mom mo gëna jup mom mo gëna sel mu ne kon nañ ko doxale non kon yow borom nak yi ah da ngay jël sa nak yi nga jox ko borom tol bi su ko défé mom mu dem é yéne nak yi di jëfëndiku ci soow mi bu ko nexé jaay bu ko nexé naan mo xam lu ko nex def ko ci di jëfëndiko itam leen bi ndax xari lu ci am ci walu leen itam mën nako jëfëndiko di jëfëndiko itam jur gu ci am itam luñu jur ci ak mom rek mom ba kérok itam ngay arroser tol bi ba mu delu ci melokan wa ko fekke won nonu le yonent yalla souleyman atté bu jubé non wayé nak wax ni atté yonent yalla daoud ko yalla condamné wuko ci nax itam dafa atté rek kemtalayu ak farlo hikma bi nga xamanteni nak yalla jox nako

na ngeen nek ñu digg doomu ci ni ngeen di dépenser sen alal bu len ko def mukk ci lu jaadul di len ci dimbulé di ci faraxé di ci def lu baax manu len su ngeen méré manu len ci bu ngeen contane mune xorondom bi mo wax lool yeen ci Allah Sulayman alayhi salam tok na bis ak ay soldaram wala ay sahabam am ben picc bo xamanteni rek mu ngi wër ci barab biñu tok Sulayman ne len waw xam ngeen picc ni di wër lan lay wax yene ko dedet mu ne daf may nuyu mu may wax nan ma assalamu alayka ayyuha al malik wan nabi a'taka Allah al karamat wa adhharaka ala aduwik inni muntaliqun ila afrafi thumma arji'u ilayk muneko picci mi mu may nuyu di man ndokel itam ci tarangi gima yalla jox di man ndokel itam ci jappale gima yalla jappale ci be non buma dajel gagnel la duma la dugal la ci l'islam taguna ma neena da fay dem nak seti ay domam waye dana delu ci wat legi ni ñepp di tok di set ndax li Sulayman wax deug la wala deet jek jek rek picci mi dem bamu deme bamu yag nak ci la delu ci wat bamu delu se nak tok na ci barabu Sulayman ba jiki mu tag ko ne ko mangi ñibi Sulayman daari koy yewi mu dem motax amna ben picc mu ñi wax jamu job mu nek picc mu rafet Sulayman romb nako mu sap mu laaj ñi mu andalon ne len ndax xam ngeen li picc mi di sap ñu ne ko dedet mu ne dafa wax ne kama tudinu tudanu mu ne yeen doomu adama yi ma ngi len di yegal ne ni ngeen lebalé yalla rek non la len di yalla di fay nit ku nek na nga lebalé yalla non la yalla di fay kon way ëlëk na ngeen fagaru ba lebal yalla lu bax ndax waman ya'mal mithqala darratin khayran yara waman ya'mal mithqala darratin sharran yara kon ci liñu gis ci jaklek yonent yalla Sulayman mondi ne dal yalla mayon nako ci walu mantiqut tayr lu ci wax wala musab ko xamnako yonent yalla Sulayman dekkum masna bekor bu metti ba nit ñi ñew ci mom ne ko dañu bëgg nga baaw naanal ñu dem ñaanal ñu sa borom ndax mu may ñu nawet bu baax ndax fu ni dal wax deug yalla bekor bi metti na motax yonent yalla Sulayman kéro genn na andak nit ñi andak jinn yi bimu ñëwé ba rombu ben xorondom ci peggu dëkk bi dafa taxaw di xol xorondom bi melni ku sukku ay oomam talal ñaari loxom jëme ko ci kaw asaman comme ni nit di ñaané boromam xorondom bi di wax naan allahumma ana khalqun min khalqika la ghinan lana an rizqika فلا تؤاخذنا بذنوب بني آدم واسقنا سليمان دغلوكو مو واخ با كادوم دانو موني نيت ني نلن ولباتيكو نيبي يالا دانا تاو ينيكو لوتاخ ياو نيانو لو ديفلو دارا نييو با تي بيغو دك بي ريك نا نانو نيبي يالا جي دانا تاو لان موكو وارال موني خوروندوم بي ما جاكارلو نون دون كو خول mom mo ñaan boromam ba boromam nanguna lim ko ñaan ndax dafa wax yalla ne ko yow sama borom ñun de sey mindeef lañu inna khalqun min khalqika ñun sey mindeef lañu la ghinan lana an rizqik dañu doyal mukk ci sa wërsekk buñu jappé nak bakkar bi nga xamanteni doomu adama yi dekkoo nañ ko diko def ñu ngi lay ñaan ci sa yermande ci tambax yalla nga ñu may taw mune
bima déggé xorondom bi wax li yek naane yalla nanguna ñaan gi lolo tax inutile may ñaani xorondom bi baw naanal na len ba fu meeni insha allah yalla ji dana taw waaw ne len kon nanu dem faqad suqitum bi da'wati ghayrikum lolo kon di deugal li yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne bis bu nek yalla dana yorndu asaman sepp suuf pour bëgg alak nit ñi ci bakkar yi ñu dëkke nekké ko wante bu yalla gisé xalé bu ndaw di namp ci wénu wayjuram wu jigen wala mu gis nitu yalla bu bayyi ba guddu jot mu jog fasiyene dundal guddi gi jaamu boromam di ruko di tek wala mu gis bayima yo xamanteni ñu ci all bi di for lolu moy tax yalla rus ñett ñooñu la yalla di rus nekkon su fi ñett ñooñu nekkul won yalla tukal na aduna bi bu yagg kon yalla wacce na taw ci ñaan bu nga xamanteni xorondom bi ñaan nako te nit ñi yeguñu ko motax nit ñi nañu japp ne suñu jaamuul yalla itam yalla amna yeneeni mindeef yo xamanteni ñu ngi deppati ko jaamuko yonati yalla sulayman alayhi salam bi xam nga mom ku yalla mayon la ndax yalla daf ko tagatalon ngelaw li ba budan tukki da dan jël wax ne ni lu melni espèce tapi mom lay lar rek def ci bagage mak lepp ngelaw lay ñew ronu tapi bi rek yëkëti ko sulayman lu mu am rek man nako tek ci kaw tapi bobu wax ne ne tukki bu nit wara def wer mom daf koy xey wala mu gontu ko ndax ngelaw dafa gaaw te mom ngelaw mo nekkon avion mo nekkon auto mo nekkon lepp wax na ni itam lu nit sori wala lu rap sori so waxe ngelaw li dana jël wax bi comme nit téléphone di jëlé wax dila ko yob diko jele senegal yob ko amerique wala mu jele ko senegal yob ko makka non la ngelaw yi dan jele wax yi ci baraf yu sori diko andil yonent yalla sulayman alayhi salam ñene sulayman xeyna bis di tukki bi muy tukki yalla dogal mu dem ba ci all bi am ben xorondom bu ko seen wax ne ne sax dand nak xorondom bi lu tolok 3 km wante xorondom bi mu ngi nekkon ci ben xour wo nak ay xorondom yi kesse ñofa fet xorondom bi daldi wax moromi xorondom yi ne len yeen sama mbokki xorondom yi gaaw len ngeen duggu ci seen biir kër yi bala sulaymana ñew jogat len ray len te du ko yek ndax yalla daf ko may katan ndeke sulayman famu tollu deg nako ngelaw yi xeccel nango wax bi ba ci mom bi sulayman degge wax bi dafa moñ daldi re daldi santat boromam wax ni rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya mune ko yalla ma ngi lay sant ci sa xewal bi nga xamanteni xewale nga mako xewale ko itam sama ñaari wayjur kon nit ki fi sulayman nga fi wane ne nit lu mu am rek gannaaw yalla ci barke wayjuram la ko amé motax mu sant yalla itam ci xewal gi mu ko defal ko itam ay wayjuram mu baña fat mu yobale geew itam ay wayjuram amna ñu ne dedet yonenti yalla sulayman dafa ñew ba ci xur wi xorondom yi dekké xorondom bi di wax nak dekkandom yi nan len daw len gaaw ngeen dugg ci seen biir kër yi bala sulayman ak sek dolem dana len jogatti du ko yek sulayman degg wax bi dadi yabal soldaram yi ne len andil len ma xorondom bele ndax degg na limu wax ñu andil ko xorondom bi
Sulayman daldi koy laaj niko yow xoron dom bi hal sami'tum anni zalim muniko ndax da nga deg ne man togn kat la ba ngay wax nit ñi ba ngay wax sa moromi xoron dom yi nan len duggu len ci seen biir keer yi ndax man da ngeen ma jappé ak togn kat ama alimtum anni nabiyyun adl wala lu bax rek ngeen xam ci man dama len di laaj ndax man togn kat la wala ko mandula ne ko fa lima qulta lutax nga wax ne duggulen ci bir bala le ne Sulayman di jogat du ko yek xorondam bi ne ko ya nabi allah mu ne ko yow yonent yalla bi xana deglu wo sama wax ndax dama wax ne duggulen udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulayman wa junuduhu wahum la yash'urun muniko xana deglu la yash'urun ji yow jappewuma la togn kat da nga am doole jo xamanteni man nga ñu deggat te do ko yeg nit nak lu mu yegul yalla du ko ko jappé waye yow bur bu manu nga do togn muniko jubluuma itam ci wax ji ne sa soldar yi dañuy joggaté yarami sama mbokk yi dedet mais man nañu joggate seeni bakkan ndax yalla daf la denk alal denk la nguur denk la taranga jo xamanteni kula gis ñeela xemem li nga yor te bëgguma itam samay nit ak samay mbolo nek ño xamanteni dañuy xemem ndax xemem baxul xemem moy nit ko xamanteni bu gisé ku ko ëppalé diko ñé dem ba am faiblesse am mu ne ko nak bëgguma nak sama mbokk yi am sa complexe wala ñuy am sa faiblesse lolo tax may bañ nak xamna ne man sama xol man na la dékouté dula añané dara té du len yaxal dara wayé nak lamay bañ rek moy ñu am sa complexe lolo tax ma digël len pour ñu dugg mu ne ko ma aradtu hatma an-nufus wa inma aradtu hatma al-qulub mu ne ko seen xol yi lay bañ ñu yëngatu di xemem li nga yor té bu boba lolou dana tax dootuñu mënaté sabbal sen borom comme ni len ko yalla santé waaw xam nga da nga gis ci ko xamanteni yalla daf koy dimbalé lol ci diiné mu joggé fi dem Europe wala mu dem Amérique complexe japp ko ci matériel ya mu gis tax mu nek lenen di rasta wala muy nan wala muy def lenen lol day am waaw nit milier dana ko dépasser ba mu def lu war sa def yoy yep day am waye te xorondom bi mom gis nako neena alal ji yalla jox Sulayman du dara waw jaamu yalla fepp ko gem te gis na ne sama mbokk yi ma nekkal bis bu nek ñu ngi jaamu yalla diko sabbal te buñu gisee li Sulayman am man nañ ko xemem mu ne ko xemem gogu rek lay bañ lolo tax mané len udkhulu masakinakum Sulayman daldi contane ci wax bi ak tontu bu rafet bi nga xamanteni xorondom bi tontu nako Sulayman daldi wax ak mom ne ko i'idhini muné ko warma yow xorondom bi ndax wax bi ngay wax mu ngi dugg ci sama bir xol xorondom bi ne ko hal alimta lima summiya abuka daud muné ko ndax xam nga yow Sulayman sa bay lutax ñu tuddé won ko daud Sulayman ne ko dedet xawmako won de muné ko dawa jarahata qalbihi muneko xolam ak bëgg aduna daf ci nekkon febar musafaraku jéglu boromam ak delu wat ci boromam ak wakirlu ci boromam ak fop boromam ba boromam gënal ko lepp lolu la safara xolam lolu tax ñu tuddé ko Daoud Sulayman ne ko eskay xorondo bi ne ko wa hal tadri lima sumita Sulayman xorondom bi ne ko ndax xam nga yow lutax ñu tuddé la Sulayman muné ko dedet muné ko li annaka salimun waaw wa kunta ila ma utita bi salamati sadrik wa haqqun laka an tulhaq bi abika Daud xorondom bi ne ko li tax ñu tuddé la Sulayman muné ko ndax yalla
dafa dogal ci yow ak mucc nit ku mucc nga ci ayibi xol amulo kañan amulo reuy amulo rambaaj ayibi xol yépp yalla mussel na la ci lolo tax ñu tuddé le Suleyman mu ne ko benen bi ci re itam lila yalla jox yépp ci ngor ak alal gisulo ko nax bañ la tégalé ñet ba am valeur nga jël mu di xam xam té ku bayyi ngor bayyi alal tan xam xam koko xolam muccu na ci ayib ndax ki xolam muccul ci ayib soko tégalé xam xam mu ñakal ko fayal soko andilé borom xam xam mu ñakal ko fayal waaw mom dal ki xolam febar moy ki nga xamanteni ngoro ko yittel ak alal mané ko kon nak te deun bu muccu ci mbollem ayibi aduna ak ayibi xol lola tax ñu tuddé le Suleyman mané ko kon nak jaaduna ñu aj la ci sa baye ngeen bokku daraja yami may ndax yeen ñaan ñepp seen xol xol yu muccu la waaw te yalla borom xol bu muccu la bëgg illa man atallaha biqalbin salim muniko Suleyman muniko labbayk muniko atadri lima sakhara Allah laka ar-rih muniko yow Suleyman ma xam nga li tax yalla tagatal la ngelaw fu bëgg dem ngelaw yobula ko tukki bo wara def wër dang koy xey ay minute nga koy daw daw ko ci dem daw ko ci delu muniko xam nga lutax yalla tagatal la ngelaw muniko dedet muniko li yukhbiraka anna ad-dunya kullaha rihun yalla daf la bëgg won na lay aduna lepp ngelawé kefel aduna ngelaw rek la xam nga ngelaw man na la upp waye do ko gis waaw man nga ko man nga yek ne mu ngi fi waye boko napoto do ko japp waaw liñuy wax nan boko jëlé itam def ko ci mbuus do am dara lo yob ngelaw dal mom ngelaw rek la muniko kon yalla daf la bëgg won na la aduna lepp ngelaw la kon jarul japp li jara japp moy li la yalla digal nga def ko lim la téré nga bayyi waye taru aduna banexu aduna yobakane yek yep jaruta japp da ngay xol nit ki su fekke yaangi tollu ci sa ñeen fukki at wala sa juroom fukki at bit wala waxtu wi ngay dund rek nga yek waye la passé yep yegatuloko lo ci amon ci banex jeexna doto ko amati muk jeexna passé na yenen banex kay ngay xaar te woru la ndax dang ci jot kon aduna ngelawé kessel ñe ko jappoon ñep gis neen ne ci ngelaw len japp gis nga ki joge ci kaw garab di daanu xam nga fi muy jaar yépp ngelaw la waye bu jafando do am fu mu jafandiku kon ku jafandiku ci aduna itam mu ngi melni yaangi jafandiku ci ngelaw dimu waxe li nak Suleyman daldi mu daldi yému ci wax ji nga xamanteni xorondom di wax nak mu daldi delu nak santat boromam daldi wax ni rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya yalla ma ngi lay sant di la gëreum ci xéewal gi nga xamanteni defal nga mako ak samay ñaari wayju wante mbokki gis ne ne yonenti yalla Suleyman alayhi salam ku yalla mayon la yalla may nako lol ci ay xéeti may yo xamanteni kenn mënu ko tak ndax jinne yi nga fi gis ñu am pouvoir yu doy waar am carton yu doy waar yo xamanteni meun len ci sonal nit ñi ndax gis ngeen nit ñu bari ñu dof ño xamanteni ay jinne len doflo mu nek ay pouvoir yu doy waar lañuy am doole ñom jinne yoy yalla tagatalon na jinne yoy yeb yalla tagatalon na ko Suleyman mi mu len di liggeelo waaw di len liggeelo ñukoy gassal diko tabaxal di nur ci bir geej gi diko gennel alal ji ci nek waaw motax bokon na ci ay mayam
bokon na ci ay mayam mom yonentou yalla Sulayman yalla daf ko tagatalon jinne yi ba taxna itam amon na ben fitna bu ko dalon mom yonentou yalla Sulayman fitna bi nak ay wax amna ci ndax alquran moko netli wax ni walaqad fatanna Sulayman wa alqayna ala kursiyyihi jasadan thumma anab yalla neena ñun de fitna lon nañu Sulayman jëlon nañu itam ben yaram sanni ko ci xéjam bam don tok waye amna ay israïliyat yo xamanteni amna ci mudi ay wax yo xamanteni noni l'islam yi ñoko wax pour bëgg takal nit ñu sel ñi nga xamanteni wax deug yalla sorek nanok jëf yu tuuti wante itam teewul ahlu sunna def neen seeni geustu ba gis ne yi jaadul yépp jël neen ko tek ko fele andil ñu li nga xamanteni mo gëna rafet te mo gëna yello ak nit ñu bax ñi ñu ne yonenti yalla Sulayman alayhi salam dafa amon ben dom dom joju nak yonenti yalla Sulayman beug ko dom ji ci bopam itam am mayu yalla yu commencé feñ ci mom jinne yi itam daldi xawa ragal ci ne bu fi Sulayman joge domam ji man na continuer donnu ko te bu ko don bu te bu donno bayam itam ñom dañuy continuer ci ciona gi ñu nekk ak Ibrahim e ki Sulayman jinne yi ne kon ñom nañu fexé pour ray xalé bi nga xamanteni mo wara donnu Sulayman kérok Sulayman ba mu démé ba ndortam ñaaw da fa jël domam joju denk ko niir yi lakko ko ci ko niir yi fala ko lakk pour jinne yi bañ ko gis am nañu wax lolu wante itam lolu taxna yalla xawa melni lu méré Sulayman wante mbokk yi histoire bu am solo la ci digënté Sulayman ak domam bi ak itam jinne yi nga xamanteni ragal fitna Sulayman tax nañu bëgg takal pexé domam ak foko Sulayman denc insha Allah ci aljuma ji di ñew ci len ko fasiyene motri sen mbokk sen xarit sen soppé Cheikh Ahmed Tijani ndaw mo len don defal waxtan yu andak sen xarit Pape Dia

Jérusalem di ca ardu Kanaan ca Palestine fu mu joge. Bu mu génnee Makka mu fa génne suba teel la fa joge ànd ak nag soldaaram yi ba ñu ñëwee nag ba àgg ca barab ca dëkk bu ñuy wax Yaman ci réew mu ñuy wax Yaman ba àgg ci benn dëkk bu ñuy wax Sanaa. Sanaa nag dëkk la boo xamante ni suñ ko tuddee xel yëpp danañ dem ci Abraha mooy buur ba bëggoon a màbb Kaaba ga. Dëkk boobu la dëkke woon di Sanaa. Ñu ne bi Suleyman agsi ci dëkk bii di Sanaa ci Yaman mu fa àgg boori Tisbar côté midi yooyu la agsi te wax nañ ne fa mu jógee mu ngi jógee Makka ci suba gi agsi Sanaa ci jamonoy midi te wax nañ ne diggante bi ngay doxee Sanaa jëm Makka wax nañ ne doxu weer la moom nag mu dox ko ci ay heure yu néew waaw.

luy walu ñanaaw dajé nañu ko hudhud ne ko def nga lu reuy ndax Suleyman laccé na la yonent yalla Suleyman laccé na la bi mu la laccé ñun ñepp xamuñu fo dem ndax tagowulo légui nak giñ na né dana la mbugal mu metti wala mu ray la su fekkante ni indi wulo lay bu wër bu wané né ci farata nga nékkon waye gis ngeen hudhud bu mu taxawé ci kanamu sayyiduna Suleyman alayhi salam te fekkon Suleyman mer lol niko Suleyman akse bimu ko akse amna lu ko hudhud wax daf ne ko sama sang mangi lay fatlikolo bisu taxaway bu ëlëk bo taxawé ak sa borom war ko rendre compte yermane ak ñewante bima soxla ci yow ëlëk mom ngay soxla ci sa borom kon nak mangi bëgg nga woyefal ci sama kaw deglu mama wax la li taxone ma genn lolu taxone na yonenti yalla Suleyman deglu hudhud wax Suleyman ne ko ahattu bima lam tuhit bihi waji'tuka min saba'in bin naba'in yaqin inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay'in wa laha 'arshun 'azim wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lish-shams يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم هدهد نكو لما جسرك لو جسل لاخ جسنا بين بور bu ñuy wax Balqis yor na nguur gu reey waye la nguur ga di reey reey la xewal ye di bari bari yépp sant na keneen kudul yàlla jaamu na keneen itam kudul yàlla ndax jaamu lay san jant lay jaamu ndax ñoom ay saabiin leen wante Suleyman moom la ko ca metti ak la ko defal modi ne amna jihad bu reuy bu wara dox ci digeunte mak Balqis ndax nit la ko xamanteni da fay jaamu xereum bokku itam ci couloir bi nga xamanteni fi la yalla yonni Suleyman pour mo wote fi lolou nak taxone Suleyman yebalat hudhud ne ko delul dana xam ndax li nga wax deug la wala du deug te ab yonent ken du ko fenal delul nak dana la jox ben lettre nga jox len ko su boba dana xam ndax li nga wax deug la wala du deug wante Suleyman gis ngeen yonent yalla Suleyman alayhi salam lamu bind ci lettre ba yéme na yéme gu nga xamanteni taxna Balqis mi nga xamanteni mo doon bour ba ba lettre ba accé ci mom wax na ni lettre bu tedd bu mag bu am ngeenel jot nako ñu wax ci ni innahu min Suleyman wa innahu bismillahir rahmanir rahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin wante li tax mu ne lettre bu tedd la du dara ludul bismillahir rahmanir rahim ga ca nek amna ñeneen nak ñu wax ne tampon ba ca yonent yalla Suleyman def lolo tax mu ne ulqiya ilayya kitabun karim wante dal le gëna wër dal modi bismillahir rahmanir rahim ga lolo reyal lettre bi wante gis nañ ci bour bu jigen bobu di Balqis liñuy tuddé diso ndax bour la won bo xamanteni néna
du dogal dara ci nguuram ludul ba setna ay dagam ya nga xamanteni boromi xalat len boromi gis gis yu xoot len mu diso ci ak ñom soko def liñuy wax nan al istishara aynul hidayah diso moy jëmmi ñub ba mu diso ak ñom ñom dal dañ ko wax ne ko Suleyman dal yent yalla Suleyman dal bur la rek ngay bur te am nga katan mo am katan kon nak ñun taxaw nañu pour jema jamar lok mom waye mom Balqis amna lu leen wax daf na leen bay rek ma setlu ko bu fekke bur la dana ko xam budé yenente la dana ko xam ci la yonne nak kaddu bu am solo bolé ci ben mbaxanam bur bu am solo ak valeur bu ri ci or ak khalis waye kérok ba mu démé gis na taranga bu koy yem ndax ñooñu mo yebalon bañu ñëwé gis nañu taranga yu leen yem ndax yenen ti yalla Suleyman alayhi salam ba hudhud deglo Balqis ak namu teurele dafa daw si ñew wax ko Suleyman ne ko teurele ne nangam ak nangam bëgg nañu sax set lu la ba xam ndax bur nga wala do bur ci addiye ji nga xamanteni ñu ngi la koy jox si ci le yenente yalla Suleyman alayhi salam waxe ni lu tollo juroom ñenti kilomètre na ngeen ko orné defar def sanifa or yi ak xaaliss yi lu toll ni valeur bi ñu yor su ko defé valeur yoy ñu yor mool yu toll ni ñu yor mool yu toll nonu lañu jël wessaré ko ci yoon wi defal mur bo xamanteni itam miru or la tabarakallah ñom bañu ñëwé ba ci yoon wa sax lañu yoron xawnañ ko bëgg sanni ndax yaakar ne nit ñi dañu wax ni ñi kat or biñu sanni ci medd mi mom lañu for pour andil ko bur bi waaw mu ngi melni rek ci niñ leen ko mëna waxé ku doon gani ci wujjem tisi ba nga xamanteni mom la sol pour ganesiko mu ñew fekk wujjem dag ci ay dara dag ci rido waaw xam nga bu ñewé ba top faiblesse bi muy am ak complexe gi mu am dana jéggi dayo lolu nak mo dalon ñoñu nga xamanteni ñom la Balqis yebalon pour ñu ñew ci Suleyman motax biñu ñewé gacc rek lu ñu am wante biñu ñewé Suleyman recevoir len bim len recevoiré ñu ñew ne ko nak jox ko lettre bi nga xamanteni mom la Balqis bind jël itam cadeau bi nga xamanteni mom la Balqis joxon ndawam yoy ñu jox ko Suleyman waye Suleyman nangoko dafa bañ ne len atamuddunani bimalin fama atani Allahu khairum mimma atakum bal antum bihadiyatikum tafrahun mune ndax dana yell ndax dana jaadu alal jima yalla jox ak nguur gima yalla jox teranga gure gima yalla jox ndax dana jaadoti sen sarax yu ñak fayda yi ngeen makoy indil nan da ngeen may setlu ba xam ndax nitu aduna la wala yalla moma yoni ne len bal antum bi hadiyatikum tafrahun yen da ngeen di bëgg di poukéré ci cadeau poukéré wu ci cadeau bi nga xamanteni indi ngeen ko xana gisulen mbeddi la fa nek lima yalla jox ci nubuwa ak nguur doyna te ma ngi len di yegal ne inna allaha la yuhibbu kull mukhtalin fakhur yalla waxul ci kuy poukéré wu dara yalla waxul ci kuy poukéré wu dara kep kuy poukéré wu yalla bëggul motax munelen li annakum ahlal mafakhirati wal makathira fid dunya wala ta'rifuna ghayra dhalik wa laysat ad dunya min hajati li anna allaha ta'ala qad makkanani minha wa a'tani ma lam yu'ta ahadun min al alamin akramani bin nubuwati wal hikma munelen yen dal ay niti pokere ngene ak niti epplante alal fi ci aduna
yeen xamulen ci aduna lulul lolu te amna lu upp lolu te modi ngeen xam kan moy yalla te jamuko man de ma ngi len di yegal ne man de defuma ak nen aduna ndax yalla amna lu materale te lim materale ci nguur musuko jox kenn te dotuko joxati kenn jox na ma nubu wa jox ma hikma motax mune len mu wax e ki nga xamanteni mo jité won délégation ba neko irja' ilayhim bil hadiyya dallo watal andak ni ak adiyé yi nga indi soxlawu mako wala nati yandakum bi junudin la qibala lahum biha wala nukhrijannahum minha adillatan wa hum saghirun mune demal nga wax balqis neko suñu ñewul tuuf ci fi ci sama kanam dana fagu mak sama soldar te buñu ñëwé duñu am katan guñ ñu mëna dékko te danañu leen génné ci seen dëkk bobu toroxal leen ba ngeen xamné du ngeen dara yalla rek mom moy dara motax mu né falamma raja'at rusul balqis ilayha min 'indi sulayman wa akhbaruha qalat wallahi ma hadha bi malikin wala wama lana bihi min taq motax ndaw ye bañu dello nak ci Balqis netliko lañu gis taranga yiñ fa gis ak itam liñu gis ci Sulayman ki ngeum gu deggu liñu gis ci mom ak pass pass bu wir ak tawhid bu sel bañ ko netlé lolu ba nopi ci la Balqis wax ne giñ na ci Yalla ne koku ngeen demon di du bur koku dal nitu yalla la yenent la bu sel bu tedd bo xamne yalla ko yoni te ma ngi len di yegal ni bis buñ fi topé suñu bakkan top suñu bëgg nguur ba dekk ko su boba da nañ am gacci gu reey kon nak li fi seuss modi nanu fabu dem jema négocier ji ak mom lola tax fa ba'athat ila sulaymana qalat inni qadimatun ilayk bi muluki qawmi hatta anzura ma amruk wa ma tad'u ilayhi min dinik Balqis dadi yonne nak ben ndaw ne ko demal ci Sulayman nga wax yonent yalla Sulayman nga wax ko ne ko ñu ngay ñew ne ko dal ñu ngay ñew lepp luma am ci bur lepp luma am ci njabot dana and ak ñom ñew ba ci mom set ci lan la yor ak lan la bëgg ak lan lay woté ci walu diiné motax mom yenent yalla Sulayman alayhi salam bandaw la accé ci mom wax nako liko Balqis wax motax mu tok di xaar Balqis yalla dogal Balqis dadi tej palem waye tronum bobu nga xamanteni ci la dan tok mudi arasham bim dan tok di chaise bim dan tok namuko defare won yemina namuko orne ci jamaa ak or ak wurus ak khalis

bu tuubagul dagan na pour nga jël ko waaw mo waral jihad bu amé lo nango ci yéfer bi ya ko mom lew na la dom mo xamné mom bu fekkenté ni Balqis ñew na bu tuubé chezam bele dotu ko lewati lolo tax mu yenné pour ñu jël chez ba bu ko défé mu mën ko lew waye wax bi mom wax bu xawa jadd la ndax Suleyman gis gisam du aduna gis gisam itam du chez ba nga xamanteni ci la Balqis di tok ndax li yalla jox Suleyman mo upp la mu jox Balqis waye ku melni Qatada mom dafa wax ni hudhud bi mu ñewé don ko wax na chez ba mel neena rafeta wi chez ba daf ko yem waaw ndax Suleyman ku bëggon ar la ndax fami bi mu bok ay artiste lañu lolo taxone nak mu bëggon nak gis chez bi lu jitu muy Balqis di aksi ci dëkk amna ñeneen ñu wax ne dedet Suleyman dafa bëgg rek wan Balqis kattan gi nga xamanteni yalla amnako waaw ak nguur gu reey gi nga xamanteni yalla joxnako Suleyman.

laj te ne len waw yeen lutax du ngeen fi fanan di fanani ci kaw ak ban pouvoir ngeen am tax ngeen di dem ci kaw di fa fanani ñune ñun de ismullahi al-azam liñu yegge suñu atté ba ngon jot rek ismullahi al-azam secret bi lañu yor mom lañu jabbatu rek dal di yegg ci kaw wante Qatada neena defuñu fa wer yalla nattu len ci ndaw sos mune nak ndaw si ko rafet la won neena jamono bam doon dundu jigen jumu tololon jamono mo la gëna jek gën la rafet ëpp la xorom waxna ni itam jigen joju pers la won mu ngi dekkon Iran neena nak ñom ñaari malaaka yoyu di harot ak marot te yalla wacce len ci ko suuf beggon nañu ndaw si lol ba doon ko sap waye ndaw si li la len wax biñu bañe ndaw si dal di ñidi ci ñettelu fan ba la delu ci wat ba mu ñewé ëndalé na dam sanu sangara biñu ko commencé nak diko sakku wat ndaw si bañ dal di len proposer na len dal su ngeen bëgge dal ma d'accord ak yeen condition bima leen di teureulal da ngeen koy def ñom nak ci lañu wax ne kat as-salatu li ghayrillahi amrun adhim waaw di su jotal keneen ku dul yalla lolu bakkar bu reey la ndax bokale la te yalla du ko jéggal ray nit mom yalla neena ko ray nit neena nga préparer sa barab ci safara xamne safara rek nga jëm mom bo xasse reey julit safara rek nga jëm mune kon nak bi gëna oyof ci ñetti bakkar yi mom modi nan sangar te gis ngeen ne mbokk yi nan sangara modi umul khabayi ndax nit ki bu nané sangara rek takhaliko nak sagom lu ne mën nako def legi nak ñom ñune dal nan sangara bi mom moy meilleure solution ndax wax dëgg yalla ci jotal keneen ku dul yalla wala nga ray bakkan lolou ñawteef bu reey la waye nan sangara nak bakkar bu oyof la motax nak ñu ne kon nanu nan sangara rek ci lañu jëlé sangara ba nak nan ko bañu kon nanu nané daldi joté ak ndaw si kon nan nanu sangara njaalo nanu e yalla dogal nak am waju leen gis balen waji gisé nak ñu ragal waji boole leen ñu daldi kar waji daldi koy ray kon nan nanu sangara njaalo nanu paray nanu nit kon bu ne sangara moy umul khabay boko xasse jeufandiko rek mom muccetulo ci yenen ñawte ci deug la ndax japon ne ne moy bakkar bi gëna ndaw wante ndike moy bakkar bi gëna mag amna ku melni imam ali ak sudi ak kalabi ñom dañ ne ndaw si sax nan lo wulen sangara ñom nanu ñu sangara ñalo wuñu ray ñu itam nit waye ndaw si daf len nax biñu koy sakku ndaw si daf len wax ne len la tudrikani hatta tuallimani alladhi tas'adani bihi ila as-sama du ngeen meuna jot ci man ludul ne xam xam bi len yalla jox ngeen ci yeek di dem ko asaman fokk ngeen jox ma xam xam bobu secret bobu dal fokk ngeen jox mako kon ndaw si ku fukkale la won ci walu xam xam ñu ne ko ñun duñu yegg di dem ci ko asaman duñu ci ismullahi al-azam lañuy yegge te ismullahi al-azam dafa diis kenn du la ko jox ndax jigen nga wante kenn ka mom mbeggelam upp ba mu wax ko ne ko way tenk ko jangal rek waji ne ko man kat dama ragal yalla ci jangal ko ko mu ne ko ana yermane yalla yalla borom yermane la jangal ko ko rek yalla ko am yermande la gis nga nit ñu bari legi yermande yalla bi ci lañuy sanko ndax lu ne dañ koy def rek ne yalla borom yermande la nit ki kay day joom ba pare soga wax ne yalla borom yermande la waaw wante nak yow jooma gulo bëgg indi yermande yalla koku mom ak tayef la watax mu ne ko ayna rahmatullah ana yermande yalla tenk ko jangal rek waye biñu jangale ndaw si sen secret bobu ci la ndaw si nak daldi naw rek wuti ko asaman ba mu deme nak ba ag ci kaw ba sol ci la yalla masxu nak ndaw si mu nek nak espèce bi diw
mom lañu tuddé bidiwu Zahra mak ñu bari xam nañu ko kon ndaw si bidiw la bo xamanteni mu ngi ci asaman si nit ñi diko sentu diko gis moy ndaw soos nga xamanteni moy fitna bi nga xamanteni ci la yalla fitna lay ñaari malaaka yi legi nak bi jant soy ñom ñu xamne def nañu bakkar bu reuy jant bi so ñu wara delu wat ci kaw nak ñu yek yek mënu ñoo dem melni sen laaf dafa toy waaw melni picci mënu xëpu ndox ba laaf ya toy mu petti petti mënu ñoo dem yalla dogal nak ñu xamne def neen njumte bu reuy ci lañu daw nak dem ci yenente yalla Idris alayhi salam la tax nak ñu dem ci yenente yalla Idris du dara ludul ne gis neen ne yenente yalla Idris ben nit la wante ni ay jëfëm yu baax doon yéegé di dem ci ko asaman ñoom gis nañu ko gis leen ne nit ku baax la ko xamanteni amna ay grade yu reuy ci yalla nax wax ne ni rew mo mu nekkon lañ doon jaamu yépp lañ doon xey diko jaamu yalla bu Idris xey jaamu yalla mom lay yéeg ci mom ci ay jëf yu baax moy ëpp fuuf la wa rew ma di yéegal donte ñoom ñepp dajalo nem doon jaamu yalla kon nga xamne Idris alayhi salam ku gor gor lu won la ci jaamu boromam lolu nak la malaaka yi xam ci mom xam ne ku sel la ñu daw wuti ko pour mu ramu len seen digeunte ak seen borom biñu ñëwé ci Idris alayhi salam dañu ne ko inna ra'aynaka yas'adu laka min al-ibada mislu ma yas'adu li jami'i al-khalq fasfa' lana ila Allah ta'ala biñu waxé lolu Idris alayhi salam ne ko dañu bëgg nga ramu ñu ñaanal ñu ñeegal ndax def nañu ñaawte bu reuy yalla daf ñu fi yebal ñu moy ko te dañu d'accordo nak mom ci ne duñu ko moy legi nak Idris alayhi salam mo dox digënte bi wax ak yalla ba yalla ne ko nak legi kon ñaar la len di tegal bu len nexé bu len neex ci ñaar yoyu ñu jël ko bu ñeek bi modi tanulo na len bayi len ba yowmal khiyam ma bolé len ak nit ñi duggal safara wan malaaka yépp ne len harota ak marota bama len yebale ci ko suuf dañ ma moy te ñu len ma moye jël len duggal len safara ñu and ak nit ñi wala su fekke bëgg nañu itam mo commencé légui di len mbugal ba kérok yowmal khiyam su yom bu aduna bi tukke nak ma jéggal len bal len te duma wax malaaka yi ne li ñu defoon su ko defé mu sutural len ñoom nak bi len Idris alayhi salam waxe li dañ ne ñoom d'accord nañu ci yalla commencé di len mbugal ba kérok yowmal khiyam mu sutural len fofu nak la len yalla yi wax nak ne manam ci ni len yalla mbugale daf len yobbu ci ben dex gu nekk ci babil nak buñ ko waxe amna ñu ne mom moy babylon fa la len yobbu nam len mbugal mim len tek nak modi daf len joutal ñu daf len maral bañu mar mu joutal len ñu sepp ndox mi digënte seen gemi ñak ndox mi ay centimètre yu ndaw la waaw ndox mi di len rombu te mënu ñu ci naan mënu ñu laal ndox mi lolu moy seen mbugal ba kérok yowmal khiyam motax wax neen ni amna benn nit bu doon ndox ba rombu len wax neen ne nak pour nga gis len problème la waaw wanti leg nak nit dana fakastalu ba gis len waaw leg rek yalla won la len waaw wax neen ne nak ñaari malaaka yoyu ñoo fi indi njibat ñoo doon jangal nit ñi ak njibat ñu ne nak ñaari malaaka yoyu amna benn bis benn way di dox ba rombu len daldi fakastalu bi mu fakastalo nak daldi sante yalla dadi tuddu yalla wax la ilaha illa allah muhammadur rasulullah ñom ñu ne ndeke muhammadur rasulullah yalla yebal nako waji ne ko waaw yalla yebal nako de mom de ñewna ñu ne kon de legi suñu mbugal jeex nga xol ne kon balen yalla commencé dalé mbugal ba biñu yenné yonent bi ñom japp ne comme yonent bi ñewna rek li dess ci seen mbugal barétul waaw li dess ci seen mbugal jeex barétul waaw motax bi waji ne la ilaha illa allah muhammadur rasulullah
ñom dañ né ah ndike yabal nañu muhammad rasulullah waji né lan waw ñu né ah kon dé suñu bëggal jeexna kon nga xamné kon ñaari malaaka yoyu wax né né bu fekkenti ni dox nga ba dajé ci ñom bu la nexé ñom ñu jangal la njibar waw ñu jangal la nak njibar ñin la koy jangalé nak bala ñu la koy jangal dañen la wax né la innama nahnu fitna ñun kat ay fitna lañu ndax li ñuy jangalé baaxul day takkala digënté doom ak wayju day takkala itam digënté jabar ak jëkër kon nak bu len ko jang kon mu melni ñom bala ñu la ko jangal dañen la wax danger bi ci nek ak ñaawte ci nek ak bon bon yi ci nek ak niko yalla bañ su fekkenti ne nak deugër nga bop ci fas yene ko jang su boba dañ lay wax ne la demal ci barab bele nga saw fa su fekkenti ne saw nga ci barab ba legi dana am ben leer bo xamanteni moy joge ci fi nga don sawé rek jëm ko su ko defé nak dana am nak ben saxar buy joge ci sa saw mi duggu ci sa ñaari nopp wax ne ne leer gogu di joge ci saw mi ginnaw jëm ko wax ne ne lolu moy ngeum yalla gi nekkon ci yow saxar si joge ci sa saw mi di duggu ci sa nopp moy yéfer manam moy kéfer gi nga xamanteni ci la ak njibar di duggal su ko defé nak su fekkentene nak nangu nga so démé saw bo ñëwé dañ lay laaj né la lo gis so né gis na ben lumière bu joggé ci sama saw mi daldi naw jëm ko ñu né kon lool mo doon Suleyman dem na légui nak gëmatu lo yalla amatu lo dara ci ngëm so né itam gis na saxar su génné ci saw mi daldi duggu ci sama biiri nopp mu né kon nak lool mom moy ak ngëma dik yalla lool moy ak kéfer légui nak ab yéfer nga mën nañu jëflanté ak yow su boba nak lepp luy xétu xam xamu njibar dalen la ko jangal waw lepp luy xétu xam xamu njibar dalen la ko mëna dalen la ko jangal sax njibar mën nga ci def lu nek nit ñi sax mën nañu dem ba yaakar ne ab yenen te nga ndek ak njibar rek te yor motax nak yalla wax ne la yuflihu as-sahiru haythu ata ab jibar kat dal du mëna taxé mukk ndax ak yéfer la ab jibar kat ab yéfer la du mëna taxé mukk lool la wax ne njibar nek na lo xamanteni yalla bëgguko mu nek pouvoir bo xamanteni nit ñangi ci def lu nek wante la leen ci duggal modi bëgg aduna rek moy tax ñu duggu ci njibar lolo taxon yenente bi sallallahu alayhi wa sallam di wax ne moy tindiku leen aduna ittaqud dunya fa wallazi nafsi bi yadi la asharu min harut wa marut yalla yenente bi wax na ne yalla neena ngeen moytandiku aduna ndax digna ci bur bi nga xamanteni sama bakkan mu ngi ci loxom digna ci bur bi nga xamne sama bakkan mu ngi ci loxom ma ngi len di digel ne aduna mo gëna nek jibar kat fuf harut ak marut ndax aduna so ci nekké gis rafet rafet yi fi nek gis banex yi fi nek gis itam li fi nek ci ay xéewal da nga yaakar ne fi ngay dëkk ba faw fekk xeyna ay waxto la fi déssé wala ay minute té do ko yëg kon nak Harut ak Marut ñu fi indi jibar diko jàngalé wante aduna mo leen gëna nek jibar kat su ko défé ñu moytu itam aduna bu baax ci xétuk jibar yi nga xamanteni mu ñu koy indil wax na né nit ñi xamé guñu ba tay digënté njibar ak karama ak mu'jiza nit ñi xamé wuñu ko ndax njibar jibar kat bi leg leg dang ko tek nitu yalla waaw fekk du dara ku bon la yéfer la bo xamné yalla bëgg ko yenen ci bi bëgg ko karama ak mu'jiza ak njibar bokkuñu dañ ni mu'jiza ci ap yonent lay joge waaw mu'jiza ci ap yonent lay joge motax yonent yalla Musa alayhi salam yet wa mu yoron diko sanni koku mu'jiza la du ak njibar koku mu'jiza la waaw su ko defee itam bepp yonent bu nga xamanteni rek
def na lu yir nit ñi ci jamonoom, loolu kenn du ko tuddee njibar, kenn du ko tuddee karama, mais mu'jiza lañ koy tuddee, mu di miracle. Su dee karama nag mu ngi jóge ci nitu yàlla yi, mu ngi jóge ci jaamu yàlla yu yiw yi, jaamu yàlla yi nga xamante ni balaa ñuy julli jàpp dañuy woor di joxe azak, di laab, sax ci laab, di diglalu baax, di terelu bon. Moo tax ñu ne jibarkat bi moom fokk mu nekk mutamassikan bi shariati, mu janniban lil mubiqat falladhi yadhharu ala yadihi min alxawariq karamatun wa illa fahuwa sihr. Mu mel ni nitu yàlla bi moom lay feeñ ci moom ñu tuddee ko xarqul aada, mu nekk ay xar baax yoo xamante ni dana feeñ ci moom mu koy génnee di ko def, mu nekk lu yem ñëpp. Boobu gisee nit di def loolu nga xool ko balaa julli jàpp, mu nekk itam ku góorgóorlu ci wàllu laabam, nekk itam koo xamante ni lépp lu ko sharia sant mu ngi koy def, kooku bu defee lu yéem nit ñi itam nañu jàpp ne la mu def, nañu jàpp ne la mu def karaama la, waaye du ak njëbar. Wante nag nit ki su fekkente ne la muy def yéem na nit ñi lool, ndax mu ngi def ay xarbaax yoo xamante ni yéem na nit ñi, te waa ji du julli waxtu, respecté wul julli, respecté wul woor, mu ngay naan sàngar, mu ngay kart, li muy lekk lewul, loolu lu mu la mën a indil rek jàppee ko ak njibar, wante du karaama, du mu'jiza. Ndax ak njibar moom ci nit ku taq, ku tilim, ku salt lay jóge, wante nag mu'jiza ak karaama waaw ci nit ñu sell lay jóge, ñoo xamante ni dañuy jëfandiku, dañuy nekk nit ñu am diine, di jëfandiku seen diine ni ko yàlla santaanee ak ni ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam santaanee. Mu mel ni kon taqaleel nañ ñu diggante njibar ak mu'jiza ak karama bokkuñu, su ko defee nit ñi itam bañ leen jaawale. Mu mel ni yàlla nee na waman yaish an zikri rrahmani nuqayid lahu shaytanan fahuwa lahu qarin. Waaw ci la nit ñi toll nag léegi, nit ñi bu ñu jaaxle fokk ñu seeti petaawkat, mu leen di petaawal, di leen wax loo xamante ni dara du ci dëgg. Ndax yàlla nee na képp koo xamante ni dummoo yu nga alquran ak sharia bi nga xamante ni wàccee naa ko ci loxo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, nee na nag danaa la bàyyi cheytaane nag mu di sa kilifa. Waaw wante nag ñaaw na ci nit ki, doye dina nit ki di jël cheytaane muy nekk kilifaam. Moo tax yàlla jéppi na jibarkat, rëbb na ko itam, ndax wax na ne sayidatuna aisha radiallahu taala anhu, ndax nit ñi dañu wuute ci ne ndax jibarkat bi danañu ko tuubal, danañ

0: نكو انا موكل الرزق من انا موكل الرزق من لنو جخون سوالو ورسك تفت في الارض شرقا وغربا فما وجدت من رزقك لقمة منكو من لا يالا جخون سوالو ورسك وانت ورنا سوفسي لكو دالت بنكو بسو جيستو مدارا جي سوالو ورسك gisatuma dara ci sa walu wërseuk ben tib sax wala ben pep gisatuma ko xana kon dama yaakar ne sa de dafa jegeñ ñu ne malaka yoy nak ñom la yalla denk mbir yi waye taxul nak ñu xam sax nit ki kañ lay gëdd aduna da non xamne dal magasin balen yalla joxon pour ñu ci jëlé wërseuk waaji diko indi magasin bobu dara desatu ci motax mu ne ko yaakar na ni kon sa sa dafa taxaw yow mi dal dag ma niru ko na rafatu benen malaka dina ñew dugg ci nuyuko ne ko man la yalla denkon sanan wanti warna la ko dalé penku ba sow gisatuma lo wara mëna nan ndax sa wërse ci walu ndox jeexna kon dama yaakaane sa dafa jégué niki nonu benen malaka dañu dugg ci mu di ñettelu malaka bi bu ñewé nuyuko ne ko man la yalla joxone sa waluk noy werna souf si penkok sow gisatuma oxygène bo meuna noy lañ ma joxone ci ngelaw jeexna kon nak dama yaakar ne sa dafa taxaw niki nonu benen malaka dañu dugg ci modi ñentelu malaka bi bu ñewé daf koy nuyu niko assalamu alaykum man kat man la yalla joxone sa dik say waxtu yef man la ko yalla joxone waxtu ya nak joxna lako ba fum ne ni jeexna werna penkok sow pour wutal la waxtu waye amatuma ben waxtu yama yalla joxone jeexna kon nak fokk na ne sa dafa jege fofu nak lañu wax ni bu malaka yoyu demé amna benen groupe malaka buy ñew ñom lañuy wax kiraman katibina ya'lamuna ma taf'alun mune kon malaka yi nga xamanteni ño daan bindu sey jëf la ca bax ak la ca bon bu malaka yele demé ñom ñoy ñew ñi côté chamoy lañuy dugg sé ñi dugg sé côté nday jor su ñewé nak malaka yi nga xamanteni ñom ñoo joggé côté nday jor bu ñewé dañ koy nuyu né ko assalamu alaykum mom kay mu ngi tëd rek waaw amana sax mbokk yaang ko wër waye xamuñu li xew wanti amna malaka yi wax ak mom né ko ñun la yalla denkon say rafet rafet daldi génné nak limu jotta def yeb ci lu bax ñu genné ay feuy yu wéx tal ci lim ko bind yu rafet daldi ko koy wan buñ ko ko wané nak néna dana contane contanté go xamanteni da ngay gis ni kanam gi di léré ndax mbik nonu am malaka manam malaka yi nga xamanteni ñom ñoo genné won ci côté chamuñam ñoko faré côté chamuñ malaka yoy ñoo doon bind ay jëfëm yu ñaaw ñoo ñu nak ñoy ñew ni quoi ñun kat la yalla joxoon pour ñu wara bind lepp lo def ci bakkar ak lu ñaaw ñam itam ñu daldi génné seeni papier rendre ko compte wan ko ne ko li lepp ya ko fi def ci ay musiba su boba nak da nga gis ne dana wëlbati kanam gi ndey jor ak chamuñ ndax baña gis liñ ko won ci ay jëf yu ñaaw ndax du ko nango jang ndax lamu ca def neexuko te fu ne ni tej nanu wallu gimu manam wallu lu baxam ak wallu lu bonam tej nanu ko ndax malaka yang koy rendre compte legi nak bu ñepp deme bu malaka yoyu deme te modi kiraman katibine jeexna ñu daldi dem nak jël la ca bon ñu def ko ben livre la ca bax ñu def ko ben livre su ñu ñëwé nak mom la ñukoy jox suy dékki mom lay dékki walé su malaka yoyu démé amna benen malaka buy ñëw su ñëwé nak dana and ak yeneeni malaka malaka mom nak mom lañuy tuddé azrail mudi malakul maut bu ñëwé nak ba tok lay bëgg bëggam yépp mo dina yalla wax nako niko kat new kele tudd kat apam jeexna kon démal nga jëlal ma roham néna bu ñëwé nak dana andak malaka yermande ak malaaka yi mbugal sheytaane itam dana ñew tok ci sheytaane ñewé tok fofu bëgg lañu yow nit ki bul wax neew bi ne ko waxal la ilaha illallah ndax sheytaane ci jamono bobu day wax ak neew bi nan ko deewal ci kéfér weddil yonent bi weddil diine l'islam su ko defé neew bi nak man nay wax ak sheytaane nan ko waaw dedet su ko defé dedet joju nak du ko defé ak sagom yow nak bo nan ko waxal la ilaha illallah mu ne dedet je tombe nga nan ko waxal sa ñort man na ñaaw ci ne ki kat xeyna dafa nekkul nit ku wara taxé lolo tax mu lay gantu fekk gantu wula sheytaane lay gantu kon togal ci wetam rek nan la ilaha illallah amana su ko deggé man nako fatali yalla mu tuddu ko te bu ko tuddé fokk mu dugg aljanna neena fofu nak malaka maut bu ñewé leg leg budé jël ruh gi dana ko jël gu metti leg leg nak dana ko jël gu woyof te yomb neena su fekkenti ne nak jël nako mu nek neew bu texé mu ne nak day jël ruh ga jox ko malaka yu bax ya malaka yermande ya ñoy yegg ak ruh ba nak yob ko ci hadratu rabbil alamin yob ko ci pey bu sel ba su fekkenti ne nak neew la bo xamanteni texewul yalla manam malaka yi dañuy jël malakul maut da fay jël ruh ba jox len ko jox ko malaka yi mbugal ya ñom ñokay jël yob ko ba ci asaman biñu tim fofu nak bu démé dañu tejj buntu asaman yépp waaw neneen buñ ko yob ba paré nak dañu dello ci wat ruh gi fekk fi nit ki tedd ci bamélam ñu salat ko ruh gi motax ñu né fofu nak ñi saxal mbugalum bamél fofu len ko saxalé motax nak borom xam xam yi wax ni wérante amna ci ñi wax ni mbugalum bammel amna ñoñu amna ñu ne amul ruh gi rek lañuy mbugal kon mbugalu bammel amul am ñu ne amna kay dana ñu dello ci ruh gi ci yaramam mu tok nam daan toge ci aduna malaaka yi diko laaj su fekke taxewul dañen ko duma bu taxé dañen ko defal ay xéewal ci bir bammelam ba kérok sa di taxaw amna sax ñu wax ni danañ ko danañu dundal dal la ko dalé ci bobu bu ci dënn ba pour laaj ko wante dal li gëna wër ci borom xam xam ñu wax ko mo di ne dal mbugulum bammel mom amna waye nak namuy amé yalla rek mom moko xam motax ñu ne bo bëggé muccu nak ci mbugulum bammel néna fokk nga moytandiku ñent fokk itam nga japp ci ñent yentir sallallahu alayhi wasallam moko wax mune ñent yi ngay japp modi muhafadatu ssalat so bëgge mucc ci mbugalum bammel da ngay samonté julli yi diko def ci waxtu ak laap so bëgge mucc ci mbugalum bammel na nga faral di saraxé ndax saraxé day daq mbugalum bammel so bëgge mucc ci mbugalum bammel del jang alquran so bëgge mucc ci mbugalum bammel del bëri loy wax subhanallah mune ndax fa inna hadhihi al-ashya tudhi'u al-qabra wa tuwassi'uhu ndax ñent yi ñu la fi limal da fay leral bammel te daf koy yaatal su de ñent yi nga xamanteni nak da fay waral mbugalum bammel julit bi war ko moytandiku ba ci ñeek modi fen fen day waral mbugalum bammel waaw mak ñi neneen jeexetalu fen ci la yalla moñu suuf lolo tax suuf ñul kon jeexetalu fen baxul rawatina fen ci bopam ñu ne ba ci top modi wor waaw nit ki bu fekke jikom yep war la enen bu duggé ci bammel fokk ñu mbugal ko ba ci top itam modi rambaaj rambaaj kat bi fokk ku mu am mbugalum bammel bi ci def itam modi nit ki nga xamanteni day saw bopam saw sa bop nak modi ko xamanteni bu sawé du wisu koko itam bu duggé ci bammel dañu ko mbugal kon ñak wisu da fay waral mbugalum bammel motax yantibi sallallahu alayhi wasallam wax na ni istanzihu min al-bawl fa inna 'amata 'adab al-qabr minhu yantibi neena na ngeen gor gorlu ci tanchu gor gorlu len ci lab xam len naka ngeen di labé ndax sagane lab da fay waral mbugalum bammel waaw ñu bari tay ji xamuñu buñu duggé ci douche naka lañuy tancho parce que tanchu itam dafa nek lo xamanteni lu am solo la waaw ndax bari na ku duggu ci douche japp tour ndox ba paré japp genn taxaw kabar julli saw bopam te yegugo kon mu melni wax nañu ne dal nit ki danañu ko lacc ci bir bamela ndax dik na ci hadith yannabi sallallahu alaihi wasallam wax ne bu fekenti ni nit ki adunaam jeexna alakhiram taxawna neena dana am ay malaaka yu joge ci ko asaman malaaka yu rafet neena sen kanam yaangi melni jant neena buñu ñewé nak danañu tok neena ci wetu neew bi neena den ko xawa dandu tuti rek ba malaaka mi jeer ruh gi su jeele ruh bi nak neena ñom malaaka mi mom malakul maut bu dey jeer ruhu nit ku bax koku neena du ko xecc du ko rocci ludul ni da fay négocier ak waji neko ayyatuha an-nafsul mutma'inna irji'i ila maghfiratillahi wa ridwanihi yow bakan gu teybi te sel yalla mo soxla su ruh kon nak yow ruh bi gennal nga wuy ji ngeggalu yalla ak yermandem ak payam yu reey neena bu kérok bu ruh ba di genn nak neena ruh ba dana genn gu woyef genn go xamanteni day melni rek ndox muy touru di joge ci mbuus mo xamanteni dañoo tekki gemign ga na ndox ma di yole neena non la ruh ga di yole ndank danaka dana genn te aji dem ji du ko yeb kon mu melni nonu la malakul maut di jele ruhu nit ku bax danaka dal day nelaw ñu rocc ci ko ndank ba dal du ko yeb su jele ruh gi nak neena malaaka yu sel yoy nek ñu ngi tok ci wetu waji di ko xaar su jele ruh gi ba pare rek dal di koy tekki sen loxo ñom nak ñu nawak ruh gi jëm nak ci tey bu sel ba di beut asaman gi ben par ben malaaka yi di len ubbil leleg ñu rombu sax mbolam malaaka waye malaaka yi dañuy laaj naan waaw borom xet gu neex gi fi jaar kan la ñu naan diw la commencé tuddu turam di wax ci mom ay wax ju baax
1: a'udhu billahi minash
0: leleg ñu rombu ay malaaka yi di laaj waaw sama gaay ñom tay ban nit mo faatu ki kat mom xetam gi neexna cortejam bi selna ki de xana ci walu yalla yu mak yalla nenañu bu ko defé nak fofu dañu tuddu turam ci groupe malaaka yoy ñom itam ñukay woyé tur yu neex yeen ka daan woyé ci aduna bu fekke Abdul Aziz de tuddu ñuko koy woyé diko tuddu tur wa di neex mu koy deg ñu melni président bo xamanteni da fay ñew di def visite nako nit ñi di téro diko taccu non la malaaka yi di téro ruh bi diko taccu di tuddu turam yu sel yoyu su fekenteni itam Muhammad la tuddu wala Mustafa wala Muntaka tur yu sel yoyu bu mu ci tuddu rek gaay denen koy wax mo malaaka yi denen koy tuddu diko taccu diko ñaanal yalla ñaan yu sel ya diko gëreum ndax dafa bokku ci mbolo ma yalla gëreum su malaaka yi demek ruh bobu ba ci asamanu jurom ñaar neena denen fa deg nak ben baat bo xamanteni mu nga addu ci kaw nan len uktubu kitabahu fi 'aliyyin warudduhu ila al-ard fa innahu khuliqa minha liqawlihi ta'ala minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra neena baat bi lim len di wax daf nan len bindu len turam ci listu ñi wara dugg ci aljana 'aliyyin ci la bok te ngeen dello ko nak ci suuf mu duggat ci bir bamelam ndax yalla neena ci suuf lañu leen bind te ci suuf lañ leen di dello te bu ëllëgé itam ci suuf lañuy dekké neena nak buñ ko ëndé dana am yeneen malaaka yu ñew malaaka yoy nak moy nakir ak munkir ñoy malaaka yi nga xamni ñuy laaj nit ñi ci bammel yi su ko defé nak buñu ñëwé lañuy laaj neew ba ay laaj la kan moy sa borom mu wax ñu laaj ko laaj yu bari laaj ko kan moy sa yenent su ko defé nak dana wax né yenent bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam moy sama yenent wacce won nen ci mom alquran gemna ko deggal nako neena fofu nak dana am ben baat bo xamanteni ci ko lay addo ne sama ne jam bobu de lam wax deug la waw wax ne baat bobu nak baatu borom bi lay nek wax ne jam bi kat limu wax deug la kon nak yaatal len bammelam wutal len ko fi ay matla yu noy wutal len ko fi yere yu bax wutal len ko fi dekk way bu feex ubil len nak digeunte mak aljana muy jakarlo peexum aljana mi muy upp ci bir bamelam neena su ko defé nak malaaka yi yaatal bamel bi lu tollok fa gis gisam yam waaw fa nga commencé xol ba seubut yam lepp da fay yaatu su ko defé nak wajoju nak bu toge gis xewal yi ko yalla defal len rek lay ñaan yalla ay yalla yalla nga gaaw waaw yalla nga gaaw tukal aduna bi bama meuna gisat sama njabot ga su fekke sa njabot nak dang len bayyi won ci l'islam da ngay ñaan nak nan l'islam gañu nek de yalla nu ci sax yalla buñ ci genn bu bu ëllëgé ñu man ma fekk ci fi ci xewal yu reey yi ma nek motax habibun najar bañu ko rayé mu wax ne ya layta qawmi ya'lamuna bima ghafara li rabbi wa ja'alani min al-mukramin koku al-qur'an mo ñu ko netti mu melni kon malaka yu sel yoyu ñoy andak jam yu sel yoyu cortège sen ruh ma defal len taranga yi nga xamanteni mom la len yalla xarol wax ne ni fofu nit ki tok ci bir bamelam neena dana fa fekk ben jëm ju rafet waw barafetayam yem ko mom waji su ko defé dana laj jëm ji ne ko waw yow yaay kan man dal ma ra'aytu ahsana minka musuma gis ko la gëna rafet yow yaay kan ak lutax nga may wetli ci bir bammel bi neena jëm joju nak mo koy tontu ne ko ana amaluka salih man may sa jëf ju yew ja nga dan jëf ci aduna yalla moma def ma di jëm pour wetli la ci sa bir bammel kon nga xamni nit jëfam ju bax koy wetli ci bir bammel wanti itam jëfam ju bon mo koy wetli ci bir bammel yalla ñu yalla xeer ci ñuy def lu bax kon suñu mam adam alayhi salam mu ngi bok ci gañoo ñu nga xamanteni malaaka yi jël nañu roham jilin bu sel dekkal ko ci bammel dekkin bu sel ndax itam beure nak sheytane ba daan sheytane deluna bok ci ñi nga xamanteni am nañu seen ngeeramul borom mu melni suñu mam adam alayhi salam amna ak jakle gu ko yalla defal jakle yi ko yalla defal nak bari na ndax wax ne ne jagle yi bi ci ñeuk modi suñu mam adam yalla mu ko bind ci loxom bu tedd ba waaw bu doone loxo jaadu ne ci mom lolu doyul yalla euf ci mom ruhu bopam waaw wa nafaqtu fihi min ruhi yalla euf ci mom ruhu bopam ba ci top itam yalla moko bind ci melokan wi gëna rafet ni ta dakk ñepp waaw fi ci ko suuf waaw hatta malaakai bind bi yalla bind nit mo len dak waaw yalla yamu ci mu giñ ci suratu tin wax ne wattini wazaytun wa turisinin wa hadha albalad alamin laqad khalaqna alinsana fi ahsani taqwim xola yalla giñ na ci tin giñ na ci zaytun giñ na ci turisina giñ ci makka waaw giñ na ci ñent yef lum wax giñ na ni mom yalla bind na doomu adama ci melokan wa rafet waaw kon nga xamne adama lolu ak jagle ci mom yalla ko bind ci loxom bu tedd ba bind ko itam ci melokan wa rafet waaw giñ itam ne bind nako ci melokan wa rafet yalla yemul ci lolu sanako batu cyant ndax kérok ba ruh ga ñewé ba ag ci bakkan ba bu mu tissolé yalla daf ko dey ne ko waxal alhamdullilah mu wax alhamdullilah motax yir doomu adama yirmane yalla la gëna jégé ci méram ba ca top itam e yalla dekkal ko aljanna mudi benen xéewal bi ci dess itam mu jangal ko turiya mudi jagla ci mom

Sayyidina Abu Bakr ne ko sang bi nax jurum fukki jiko yoyu amna ci ben yonent bi ne ko jurum fukki yep ngek yow jurum fukki yep ngek yow muné ko wanti Abu Bakr muné ko labayka muné ko jurum fukki jiko yoyu ba ci gëna tedd gënal ci yalla modi tabe modi tabe kon duddu aduna niko serigne bobu joge balax waxe aba yazid moy deug bu la yalla joxe ngay jël ana itam lum la jox nga bop ko jami te bu la xagne nga mu ci sax ci diko sante ñaarelu jikko bi modi an yakuna qalil al qawl mana ñaarelu jikko bi modi nga fexé ba té salamin new lay wax na té salamin ndax imam shafi'i radiyallahu anhu lan waju ko attaqué xolo di ciow rek mu ne tek ndax daf di borom xam xam di nitu yalla ñepp ne ko da nga ragal mu ne wallahi ragaluma wante la xamne wax moy ubbi ay ndax neegu ay buntu ba ciabi ji koy ubbi modi wax nete kom nak yalla jam la man jam la bëgg wa ibadur rahman alladhina yamshuna ala al-ardi hawna wa idha khatabakum al-jahiluna qalu salama kom dama bëgg bokku man imam shafi'i ci ñoñu ñuy tuddé ibadur rahman te yalla tuddu seen jikko wax ni duñu xolo mukk ndax bu ñu dajé ko xamadi néna ko ko yëkëti lamiñam di xolo ak ñoom dañ naan ñun jamm lañu xam jamm lañuy woté jamm lañuy dund way ko nak ne qalu sakatta wa qad qusimta qultu lahum innal kalama li babi sharri miftahu mune mang len ci tegal ni xamulo ne nopi sax sak la ci dof bi nopi itam nene dignité la ci ki reer ne len gi gis kilifa go xamne day nek ci mbolo jëm ja rafet ciol ga rafet mom dara ja lol top tante ba ba dara neku ci xamul dara jangul ko suñ ko joxe parol ci mbolo te mu leer

Ujure musibe musibe go day wey kon kaddu non la mel nit ki warna ko segg lu jitu mu koy genné xamné lé mi bax wañ nak di wax rek lolu da fay taxaru du mana yegg ci sa borom ndax da fay am galankor lolu tax yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam dan wax ne ku yalla fegal salam mi nga dugal janna ku yalla fegal salam mi nga dugal janna ni kep ko xamne itam ci ni ñuy wax tan dinaw wolif nit ki nax tan dafa fasini wala dundé lu sel tan sabarek

mën a jox ci wërsëg yu dagan ni ko dunde, wante nag bàyyil ma si yu tili nii. Ñuy misaal ne kii dunde riba ci tamit med. Ñuy misaal nit ki lekk alalu nit ñi ci ludul seen te yu bakkan di leen triand di leen leb bañ mën a fay, di liggéey moo nit ki te bañ ko fay. Kooku di dunde alal jooju tilime na bone na ñi tan muti medd di lekk. Ki lekk alalu nit ñi ci ludul tey bakkan ñi mu koy lekkal kooku ruum du mën a jege borom. Kii triandi nit ñi di lekk seen alal kooku ruum du mën a jege borom. Kii dunde riba ak carte kooku ruum du mën a jege boromam ndax alal yooyu dañu tilim ñu medd tilimi. Ñu ne itam ki nga xam ne bi ci nañu tuddee seq te moo di ganaar gu góor naawul wulis ko du mën a jege boromam. Seq nag mooy góor gu bëgg jigéen gi, waaw bu déggee góor gu bëgg jigéen gi ñëw seq. Su dee ni nit nga di julit ci fas yéene wuloo mucc ci loolu ñuy tuddee njaalo Dakar bu rëy boobu moo xam da nga am soxna ba pare dëkk ci wala amuloo soxna wante dëkk cee tax takkuloo soxna te bari na fi la ñoo xam ne tey facilité bu ñu am ci mooy yàlla ci jigéen tax na neneen takk soxna daal jaru ko. Am na ñoo xam ne dañuy takk ba fa sëgg ci mooy rek. Muy googu ñuy def nag dafay tax seen ruu du yéeg jëm ci seen borom bu ñu ko jege bu mukk. Waxuma jege gi waaye seen wërsëg day wàññeeku. Waxuma jege gi wante seen taar day wàññeeku surtout jigéen bi mooy waaw surtout jigéen bi mooy waaw ñaari jigéen ci di mooy te ci moyul bu ñu yemee taar itam kii mooy mooy njëkk futi waaw kii mooy mooy njëkk futi waaw ndax njaalo dafay yóbbu taar di yóbbu alal di jur itam sànjum yàlla di jur sànjum yàlla dafay yóbbu taar di yóbbu alal di jur sànjum yàlla. Kon kon yow julit bu góor bi wala yow julit bu jigéen bi su bëggee jege sa borom moytul ma ji koy seq ndax bëgg jigéen a ko tardelo waaw naqanteeg jigéen ñi rek ci ko sàkkeet yeeg tabaarakallah looloo ko tardelo. Si xaaju malik si nee na su bëggee jege sa borom moytul ma ji koy di koy seq moytul ma ji koy tan moytul ma ji koy baaxal. Li ko ñeenteel moo di picc mu ñuy tuddee jàmm joog